0: Ito'y napaka-importante rin balita na inaabangan ng ating mga kababayan. Pahinga ka na muna para sa ating yes. recovery, para sa iyong muling coverage. Malamang mamaya ay babalik ka dyan sa iyong
1: ingat,
0: assignment.
1: Brian.
0: Okay? Salamat na marami, Brian, ha? And thank you for your report.
2: Salamat parang kay DJ Sasha.
0: Thank you very much po. Si Brian Castillo, ang ating pong News 5 correspondent, naka-detail siya. Naka-assign dyan po sa Cardinal Santos Medical Center.
3: True FM Live Report.
0: Para po sa ating coverage dito po sa sinasabi nga po na paglabas po ng arrest warrant laban sa dating speaker at ngayon po ay nag-invoke nga ng medical reasons para hindi siya makasama sa mga arresting officers at kaukulam pong booking. Pero yung dahong booking ay nangyari mismo doon sa silid po sa ospital.
1: Sa ospital
0: no?
1: na.
0: Yung sinasabi po na mga fingerprints, etc. etc. Anyway, abangan natin yung press con mamaya po ni Ginoong Remulla kung ano po ang kanyang ihahayag sa publiko. Sana mahayag niya rin. Nasaan na kaya si Atong Ang?
1: Oo nga no!
0: No? Baka sana sa media may magtanong.
1: Sige.
0: Sek, maiba lang po kami.
1: O, mamaya may magtatanong na yun.
0: Nasaan na po si Atong Ang?
1: Oo.
0: Para po doon sa mga pamilya ho naman ng missing sa Bungeros. Ayan.
1: Baka may information sila.
0: Opo, baka may bago din po kayong informasyon. O kaya naman din, kumusta na ho kaya si Gerald Bantag?
1: Oo nga.
0: Bantag ano? Tama ano? Yes. Baka lang ho pwede magtanong. Kung mamarapatin po ninyo. Kung hindi, okay lang. Ngayon mga kapatid, dito po sa kaso ho ni Ginoong Romualdez, with all due respect, ano po ah? Baby girl, hindi nagtatapos sa kanya ang kwentong ito. Definitely. Kasi nga, si Ombudsman daw po, ibabiyahe pa ng France.
1: Ha?
0: Para daw kausapin yung mga justice ministry sa France at sabihan na mukhang nagiging takbuhan kayo ng mga fugitives, ha? Ng mga hinahanap daw po ng batas sa Pilipinas. Na hindi ho naman daw maganda para po sa France. So, kakausapin niya at tingnan natin kung may update siya dito po sa repatriation para po naman dito kay Zaldi ko. Remember? Kasi alam nyo, si Zaldi ko kasama sa inisyuhan po ng arrest warrant
1: yes.
0: dito po sa kaso ni Ginoong Romualdez.
1: Uh-huh.
0: Pero if you recall, meron na siyang una pang arrest warrant doon po sa mga flood control project sa Mindoro, di ba? Nakasama na siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga po, na-archive na yung kanyang kaso sa Sandigan Bayan, ang division yon. Na-archive na kasi nga po, 6 months na mahigit,
1: wala siya eh.
0: Hindi pa ho siya nahuhuli.
1: Nowhere to be found.
0: So ang tanong nga dito, gaano kapursigido ang gobyerno na mapabalik sa Pilipinas si Zaldi ko?
1: Gusto ba nila talagang pabalakin na o pabalikin si Zaldi? Hinahanap ba talaga nila?
0: Si Ma'am Loren, palagay ko hindi mauubligang pabalikin kasi wala pa naman siyang kaso. And nag-invoke din siya ng medical reasons
1: leave.
0: Para ho siya manatili doon sa France sa kanya daw hong umano'y pagpapagamot. So sa akin lang pananaw, hindi siya mauobliga pauwiin kasi wala pa naman siyang mandato de arresto. So si Zaldi ko ang importante. Kasi ho, kung babalikan natin, kaya ko sinasabi na hindi nagtatapos kay Ginoong Romualdez ang isyong ito. Kasi kung babalikan natin mga kapatid, ako'y magpapasintabi ha. Baka ho may mga masaktan dito, meron ditong mga kung ano-ano po ang alam nyo na, takbo ng kaisipan. Kapag ating pinaaalala, ito hong mga napaka-importanting sinumpaang salaysay.
1: Ipaalala mo, para ma-refresh ang aming memory.
0: Kasi po mga kapatid, kung pupuntahan natin itong salaysay nito pong ngayon ay state witness na si Roberto Bernardo, dating USEC po naman ng DPWH, nabanggit niya, no? Ito pong mga pangalan, yan, no? Na mga pangalan po ng ilang pong mga starring.
1: Sino ang mga starring sa affidavit ni Bernardo?
0: Mga kapatid, na andyan po si Zaldi ko. Hindi po ba? Hindi rin po natin maitatanggi na nandiyan din po yung pangalan ni Ginoong Chis Escudero.
1: Ah, nandiyan siya? Oo nga.
0: Nandiyan din po ang pangalan ni Mark Villar. Nandiyan din po ang pangalan nitong si Trygive Olayvar. Nandiyan din po yung pangalan mga kapatid, no? Maging ni Maynard Ngu. nandito rin po yung mga kwentuhan tungkol po dito kay Bersamin. Yung pong si Adrian Bersamin. So ang tanong din po natin mga kapatid nga dito, anyari na? Dito po sa mga kasong sinasabi na iniimbestigahan at kasong na dapat na isampa sa kanila. Bukas pong aming palatuntunan sa panig po ng mga taong akin nabanggit. Kung pupuntahan mo naman yung affidavit ni Boss Henry, naalala mo si Boss Henry?
1: Oo naman, si Boss Henry pa. Namayat na nga si Boss Henry sa loob eh.
0: Si Boss Henry po, yan ang tawag sa kanya ni Bryce.
1: Oo, Hernandez.
0: Henry,
1: tandem sila eh.
0: Si Henry Alcantara.
1: Oo.
0: Hindi ho ba ang pinag-uusapan po dito ay personal knowledge?
1: Mm.
0: When you say personal knowledge, yan po lagi ang sinasabi, even dito po sa impeachment trial.
1: Mm-mm.
0: Your Honor, I do not have personal knowledge. So, ibig sabihin, hindi ko po alam iyan, wala akong personal na kaalaman dyan. Meaning, hindi ako mismo
1: ang nakakita o nakasaksi.
0: Hindi ako mismo ang nakatransaksyon.
1: Yan.
0: Hindi ako mismo ang nakaharap.
1: Oo.
0: When you say personal knowledge, yan talaga lagi ang hinahanap doon sa mga testigo.
1: Ayun ang hinahanap, personal knowledge?
0: Oo, kasi hindi hearsay.
1: Oo.
0: Mismong ako.
1: Oo.
0: Halimbawa, si Henry Alcantara, nabanggit dito ang pangalan pong Joel Villanueva.
1: Ay!
0: Ang linaw-linaw dito sa kanyang affidavit.
1: Mm-mm.
0: So, nasa na yung kaso? Nigtong si Ginoong Villanueva.
1: Mm-mm.
0: At ito ho, personal knowledge, ang sinasabi niya doon sa paghahatid raw sa rest house.
1: Mm-mm.
0: Na hindi naman tinanggap ni Ginoong Villanueva, in fairness.
1: Oh,
0: personal. Oh. Pero, personal knowledge na siya umano ang naghatid. Na may tumanggap na katiwala doon sa rest house. Bukas po ang aming programa kay Ginoong Villanueva para sa isang panayam tungkol sa isyong ito. Pero kung inyong babalikan din, nung mga nagdaan po, nagkaroon na ng mga preliminary investigations sa DOJ and nagbigay na po ng kanyang counter affidavit ang sinasabi pong mga isinasangkot dito po sa statement na ito ni Ginoong Alcantara. So ang tanong, sabi ko nga kanina, hindi po natatapos kay Ginoong Romualdez ang usapin na ito. Anyari na sa mga ilang pong pinagtuturo nitong mga state witness ngayon ng gobyerno? Yan po lamang ikatanungan po namin at siguro po naman hindi magtatampo ang mga nabanggit natin dahil po ito po ay imbued with so much public interest considering na ang DepEd ay walang pera pang pagkuha ng mga bagong guro at principal at ilang pang staff sa kakulangan ng pera. Ang pinag-uusapan dito ay pera ng bayan. So mga kapatid, do you agree? Do you agree na dapat hindi tayo lamang nakatutok dito sa iisang tao? Dahil marami pa ito. As a matter of fact, yung mga contractors, iilan pa lang. Nauna pa nga itong mga iba. Hindi po ba? Dito po sa mga sinasabing nung una ay mga hinug-hinug na raw na mga pag-iimbestiga at meron na nga po mga freezing of accounts nitong mga helicopter na kabili namang condominium dyan sa Timog Avenue, etc. Pero nandyan po at paingiti-ngiti lamang.
1: Pailing-iling pa kuya-kuya ko.
0: Okay, sige. Dyan tayo lang muna ho magtatapos. Babalikan natin to. Depende kung gusto mo.
1: Ay, gusto ko. Gusto kong binabalik-balikan yan para hindi ko sila nakakalimutan.
0: Okay. Sige. So kung ayaw mo silang makalimutan...
1: Ipatatoo ko ba sila? Oo. Kung sa mga kaso,
0: okay.
1: Sabi nung isang nag-comment dito, kung sa mga kaso daw ang hinahanap ay personal knowledge, minsan naman daw sila, pag nanonood sila ng mga hearing-hearing, ang hinahanap nila ay knowledge.
0: Okay. Pero tayo po ang ating interview, 8:10 po ang ating appointment.
1: Yes.
0: Ito lang. Bulacan.
1: Uy!
0: Alam nyo ba na sa proposed 2027 budget, meron na naman pong mga nakalaan na mga proyekto para po sa flood mitigation structures dyan sa inyong probinsya.
1: Ay, ganon?
0: At malaki ho na namang halaga ito, ha?
1: Magkano?
0: Mamaya na po yan, mga kapatid. It is now 9 minutes after 8 o'clock. Good morning! Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, panalo ka sa Rap Magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven sa Osa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Abangan po, importante panayam ito ha. Sa lahat

0: Representative ng Philippine Legislators Committee on Population and Development o PLCPD ng Child's o Child Rights Network. Ito pong PLCPD ay isang organisasyon na nakikipagtulungan po sa ating mga mambabatas, maging sa mga civil society groups sa paggawa po at pagsusulong ng mga polisiya tungkol sa population, human development, kabilang po dyan ang child rights and protection. Pag-usapan nga po natin itong social media ban na tinatalakay na po ngayon sa kamera. Magandang umaga, Miss Angelica. Ayun, medyo nakamute lang si Miss Angelica. Good morning po ulit. Ayan, ayusin lang po natin.
1: Hello, good
0: morning. Ayan, good morning. Loud and clear. Good morning, Angelica.
2: Good morning po. Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted.
1: Good morning.
0: Thank you sa pagbigay po ng oras sa panayam ngayong umaga. So, ito nga po, panukalang social media ban sa mga batang below 13 habang merong restrictions dun sa mga 13 years old hanggang 18 years old. Ito yung nasa Kamara ngayon. Sa Senado, meron ding isang batas na nakahain but a different version compared dito sa Kamara. Pero bakit nga ba tutulpo ang Child Rights Network, ang inyo pong grupo, dito sa blanket social media ban para po sa ating mga kabataan? Ano pong pangunahing dahilan nyo?
2: DJ Cha at saka Manong Ted, una po, gusto muna naming sabihin na naiintindihan po namin kung saan nanggagaling yung concern ng ating mga mambabatas. Totoo naman po, meron talagang mga serious risks online at nararapat lamang na magkaroon ng batas na nagpoprotekta sa mga bata laban dito sa mga online harms na ito. Pero malinaw po ang posisyon ng Child Rights Network, tinututulan po namin ang blanket ban on social media for children or for teenagers under 16 years old. Hindi po ito dahil gusto nating pabayaan na lamang yung mga bata online. Exactly the opposite. Gusto po natin silang protektahan, pero protection should mean making the online environment safer and not simply removing children or teenagers from it, no? Kasi po, alam natin ang social media at digital environment, bahagi na po ito ng buhay ng mga bata. Natututo sila, naghahanap sila ng mga impormasyon, nakikipag-communicate, nakikipagkaibigan sa mga kaedaran nila, at na-express nila yung kanilang mga sarili online. So ang tanong po ay dapat hindi kung paano sila tatanggalin sa social media o sa internet, kung hindi ang tanong, paano natin gagawing mas ligtas ang internet para sa kanila? So for us po, yung blanket ban, it treats a very complex problem with a very simplistic solution. Parang ganito lang po yan, siguro konting analogy po. Sa Child Rights Network, madalas po namin itong halimbawa. Mayroon pong risks ang pagtawid sa kalsada. Ang solusyon po ba rito, pagbabawalan natin ang mga bata na tumawid sa kalsada? Mm-hmm. Hindi po. We make the road safer for them. We regulate vehicles. We enforce traffic rules. We teach children how to cross the road safely. And we even hold their hands while crossing the road when they are too young. Mm-hmm. So ito po ang pananaw namin sa Child Rights Network.
0: Oh, very well said. Lalo pa po sa panahon ngayon kung saan ang social media ay ginagamit din ng mga bata sa kanilang pag-aaral.

0: and as a source of information. Pero for sure kayo sa Child Rights Network, no, pinag-aaralan nyo na po at tinitignan nyo na yung ginawa ng ibang mga bansa na ngayon, effective na yung social media ban doon sa kanilang lugar. Can we give an example dito sa ating mga kapatid, base po sa inyong research, sa inyo pong kung meron man kayong basis na po dito sa inyo ring pag hindi nga pagsang-ayon sa social media ban dito sa Pilipinas, kamusta ba sa ibang mga bansa? Epektibo po ba yung naging social media ban sa kanila? Nakatulong ba talaga sa mga kabataan doon?
1: Ayun nga po, DJ Chacha, no, at Manong Ted. Noon pong nagkaroon ng mga ganitong proposal sa Kamara, agad-agad po yung Child Rights Network, nag-conduct kami ng consultation with an expert from Australia, no, si Professor Amanda Third, isang academic sa Australia na sinundan yung mula sa pagbubuo ng batas hanggang sa implementation. We were very honored to hear yung insights po ng Australia, ng isang Australian expert hinggil dito. At nakita nga po nila na doon sa implementation ng social media ban sa Australia, hindi talaga siya naging epektibo at maraming naging backlash ito. Una, 7 out of 10 na mga children o teenagers ay nakapag-access pa rin ng social media. So, hindi siya epektibo. At 1 out of 3 sa mga ito ay tinulungan pa ng mga magulang nila na ma-circumvent yung social media ban nila. Dahil nga sa ito ay kailangan sa pag-aaral, kailangan sa komunikasyon. At meron ding mga reports, dumarami rin yung reports sa kanila ngayon na maraming mga bata at mga kabataan ang nagmamigrate to less visible spaces. Dahil doon sa ban, doon sa mga regular na social media platforms, nagpupunta sila sa mga forums na less regulated pa. Ibig sabihin, mas lumalala yung danger and risks for them. So, ito po yung mga negative na effects na gusto nating maiwasan sa Pilipinas. At I think isa sa pinakamahalaga din na insight na nakuha natin from Australia is that throughout the process of legislating the social media ban, they never consulted children. hindi po sila nakipag-usap sa mga bata at sa mga kabataan. Ito ay inamin noong mga nakausap natin mula sa Australia, at yun po ay sa palagay namin, isang malaking pagkakamali na hindi natin dapat ulitin dito sa ating bansa.
0: Oo. So, paano? Are there any future plans na sa mga gagawing pagdinig, ipapatawag po natin, magkakaroon ng representative ang mga bata ukol po dito sa usaping ito?
1: Kami po sa Child Rights Network, nag-take po kami ng initiative. Yung sinasabi niyo po, DJ Cha, I think best yan, best practice yan na marinig talaga sila sa formal na legislative proceeding. Kaya lang gusto rin po natin kasing i-consider na syempre yung mga bata meron po yang unique na sensitivity, 'di ba? Baka naman pag puro adult yung kasama, hindi makapagsalita, baka manahimik na lang. Mm-hmm. So kami po sa Child Rights Network, we actually took the initiative po na magkaroon ng series of conversations with children. Early on pa po ito, anong mga initial proposals pa lamang. So, may ginawa po kaming survey at nagkaroon din po kami ng consultation with children and young people in partnership with the House of Representatives Committee on Welfare of Children. At very interesting po yung lumabas. Maraming mga bata ang nagsabi na online communities are important spaces for them para makapag-express sila ng sarili at makaramdam ng belonging, lalo na po para sa mga batang may disabilities o kaya naman yung mga bata na malayo sa kanilang magulang. Kasi marami tayong, very unique ang Pilipinas, marami tayong overseas na mga parents, na mga Filipino workers, di ba? So, at para sa kanila, yung online spaces provide connections at communities na hindi nila madaling makita offline. Sabi rin nila, social media and online platforms help them access information and learn about issues na hindi palaging napag-uusapan sa schools. Nakatutulong din ito para maging informed sila sa mga nangyayari sa paligid nila. Pero isang important finding po doon sa aming consultation with teenagers, with children, hindi naman po bulag ang mga bata sa risks. Alam nilang mayroong cyberbullying, alam nilang may misinformation and disinformation, alam nilang merong hate speech, may online sexual abuse and exploitation. Pero ito po yung sabi nila sa amin, we know these risks exist and we want government to help make online spaces safer. Hindi nila sinabi na hayaan niyo lang kami o pabayaan niyo kami. Ang sinasabi po nila essentially, protect us but don't exclude us. Okay. And that's why they also recommended stronger platform accountability, better safety features, digital literacy, napakahalaga na turuan sila paano mag-navigate safely and responsibly online.
2: All right, Angelica, two things first, no. Una, how conclusive is that study? Gaano conclusive yan? Ilan ang samples diyan para masabi nyo na yan ang pangkalahatan o majority na sentimiento ng inyong mga nakapanayam?
1: Apo, ito po ay linawin ko lang po, ano, hindi po ito study, ito po ay consultation.
2: Yes, okay.
1: Hosted by the House of Representatives Committee on the Welfare in Children, co-organized by the Child Rights Network. And the Child Rights Network po, this is the biggest alliance of child rights organizations in the Philippines. We are composed of several government and non-government international organizations po concerning children. At yung pong ginawa naming consultation, may representatives po ito mula sa iba't ibang mga probinsya, mga rehiyon sa Pilipinas, and even may mga representatives din tayo even from BARM, ano, even from Mindanao.
2: Okay. Ano, so conclusive po, siya, Angelica, to answer my question. Conclusive siya?
1: Yes, opo. Okay, I think
2: Yun lang ang tanong ko, Angelica. Conclusive ba ito para sabihin natin na talagang pwedeng pagbasihan, di ba? Para doon sa drafting of the bill. Pangalawang katanungan, kasi tapos na yung sinasabi ng consolidation ng iba't ibang panukala nga tungkol dito sa Children's Social Media and Online Gaming Safety Act. Ito ba ay nabasa nyo at sang-ayon na ba kayo dito? Hindi pa.
1: Magkaiba po kasi, ano, Manong Ted, yung version. Yung sa House of Representatives po, very very thankful naman po kami dun sa committee kasi marami po sa mga critical comments and recommendations ng Child Rights Network were adopted. So, malayo-malayo na siya dun sa naunang itsura ng bill. Kaya lang, meron pa rin pong remaining concerns.
2: Okay,
1: mga remaining concerns pa rin po.
2: Pwede ba natin to abbreviate our discussion, Angelica? Sorry, just for lack of material time. Sige,
1: yes,
2: yung remaining concerns nyo, can you point it out? 1, 2, 3. Ano yon? Number one, ano yon?
1: Yes. Yung number one po, yung meron po kasi doon na yung po kasing yung sa house po, ano, yung ginagawa niya sana, no, ang intention sana ay iban yung 13. features na harmful.
2: Doon muna sa edad.
1: Under 13 po. Okay po kami na kasi sabi din ng mga platforms, talagang ang social media designed for 13 and above. So, hindi talaga dapat kasama yung mga under 13. So,
2: okay.
1: Pabor po kami doon.
2: Sige, go ahead.
1: That's an established fact na po. Pero yung sa features lang po, meron po kasi doon na nagbabawal ng even yung mga shorts, ano, yung mga format. A short format video. So dito po sa usaping ito, medyo hindi pa po kami ganun kakumbensido na dapat ipagbawal to kasi dapat mas sa substance tayo tumitingin, ano, dun sa content kaysa dun sa format sa palagay po namin.
2: Okay, so yun lang ang yung main concern dito. Yung users between 13 to 17 will not have infinite scroll, targeted ads, and other predatory features.
1: Yes, correct po. Opo.
2: Okay kayo doon?
1: Okay po kami sa ganyan.
2: Okay, all social media platforms need to establish an office in the Philippines. Of course, no?
1: Tama po yan.
2: Okay, and then dito sa binabanggit natin na yung under 13 ay talagang hindi pa pwede mag-create or maintain ng account. Dito, yung technical obligation sakop ng platform, not the parent.
1: Yes, but, tama po yan.
2: Yes, oh, how can you do that? Technically, paano yun?
1: Ito po, dito po pumapasok, Manong Ted, yung pagpapatibay, pagpapalakas ng mga age verification, age assurance na mga systems. Pero of course, privacy preserving to ang gusto natin. At dapat, yung burden ay nasa platform, ano, para ma-detect yung mga, halimbawa kung merong mga gustong lumusot, ganyan, mm-hmm, ano. Mm-hmm. So ibig sabihin, dapat yung ating mga platforms mahigpit na nakikipag-ugnayan sa ating gobyerno para masiguro na walang nakakapag gawa ng mga account or nakaka-access, uh-huh, ng mga social media platforms natin na below 13. Uh-huh. So mas ganoon po kami lumalagay, ano, kung paano po ito mangyayari. Very technical po ito, siguro lalamanin ito ng mga ng batas mismo o ng mga implementing rules and regulation. Mm-hmm. Pero definitely po, we just want to ensure na itong mga age verification, age assurance systems na ito ay privacy preserving pa din at okay, hindi makakalabag naman sa karapatan sa privacy.
2: Sige, yung ugali ngayon ng ilang parents na ang kanilang paraan para mapacify ang mga bata ay bigyan ng gadget. As you observe, no, maraming ganon, mga 10 years old, 11, para habang may lakad sila, para siya manahimik, bibigyan niya ng gadget, and then meron siyang, ano man ang tawag niyo dyan, cellphone, laptop, o iPad, o anuman, and then yung bata, nag-surf na siya, no? Yung mga bata pa lang, alam na itong pagpindot-pindot sa mga cellphone. Yung ganong gawi, paano maiiwasan kaya yon? At doon ba, although yan ay responsibility ng mga parents, anong take niyo ron?
1: Kaya napakahalaga po, Manong Ted, nung digital education, hindi lamang sa mga bata, kung hindi even sa mga magulang. Mm-hmm. Nire-recognize naman po natin na maraming natututunan talaga kahit yung mga maliliit na bata doon sa, kahit hindi sa social media, kung hindi yung halimbawa mga videos na educational. Mm-hmm. At palagay naman namin ay pwede naman, ano, pero kailangan lang kontrolin, hindi yung parang dapat ganun ang purpose para matuto, hindi yung dahil lang para mapacify o hindi na manggulo yung bata, ano. So digital education, kasi paano mo poprotektahan yung bata kung ikaw mismo hindi ka equipped, ano, doon sa tamang paggamit ng online at doon sa mga harmful po na maaaring mga content na nandoon. So bahagi naman po ito, ano, sa aming pagre-review ng batas, may mga nakita naman po kami ng mga programa, ano, para sa digital education, para sa mga magulang, mga teachers, mga bata themselves.
2: Okay, sige. So Angelica, this is a work in progress at yung bill na ito ay pending pa ito, actually, no, wala pa yung final version, at sabi ko nga ito ay tulungan natin. Hindi naman magiging perfecto ito, definitely. Pero kinakailangan po yung side ninyo, yung side ng mga kabataan nga daw ay mapakinggan para po sa hindi rin naman po malabag, no, yung karapatan ng mga kabataan na ito na magkaroon ng pagkakataon po na magamit ang internet sa tamang pamamaraan. Oo, yun lang ang ating pong, ano nga dito, adhikain sa ating diskusyon. Alright, so Angelica, we will catch you again, ha, kapag itong bill na ito ay final version na, kung sakasakaling meron pa kayong komento.
1: Salamat po, Manong Ted. Salamat po, DJ Chacha. Again, let's protect children without excluding them po. Thank you po.
2: Yes, ma'am, and thank you very much. Mga kapatid, si Angelica Reyes po, ang official representative ng Philippine Legislators Committee on Population and Development to the Child Rights Network.
0: Yan.
2: Okay. Oo. Sige, so sa oras na alas 8, Talaga naman nata-timing, ano, ha?
0: Oo, naubo ka. Ano ba meron sa lalamunan mo, partner?
2: Lalamunang may irritation? Aba, may Camusil Throat Spray na solusyon. Ito yun, oh. Ito yung ginagamit ko. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at lalamunan. Lalamunang may irritasyon? Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and cine oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang gamit ko para sa ating boses na inaalagaan. Camusil Throat Spray Solution. Thank you very much. FM. Para kay, ano, para sa mga congressman ngayon.
0: Oo, para sa nangangating lalamunan.
2: Sa mga kagalang-galang na mga senators.
0: Oo, nangangati din
2: ba? Good morning, ha? Alright, mga kapatid, ito po lamang. Ang tanong, saayon ba kayo dito? Dito po sa sinasabi na huwag na natin munang pag-usapan yung artikulo tungkol doon sa bribery. Tayo dumiritso na sa noong ko pa sinasabi, girl, na dapat talagang inuna yung allegation ng unexplained wealth.
0: Tama.
2: Ng Vice Presidente.
0: Yung pinakamabigat ang dat na inuna.
2: Yun din po mukha, mga kapatid, ang manyanyari dahil kahapon formally po nag-manifest na ang prosecution na, Your Honors, gusto naming unahin na itong isyong ito. Tanong, handa na ba ang prosecution?
0: Yun.
2: Bakit talaga bang may nasilip sila?
0: Oo.
2: Bakit talaga bang matibay ang mga ebidensya?
0: Oo.
2: At talaga bang ito na ang sinasabing atomic bomb? Abangan!
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?
5: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
6: Let's get it on!
5: Ang bilis tumago! Uy!
7: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
5: Ano?
6: Lau!
8: Sumobra pa! You choose which ingredient?
9: Mabukas na tayo mga kakatay.
8: Anong gagawin mo ngayon?
10: Pantikim lang.
11: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
5: Luka. Ay! Are you okay?
8: Medic? Do we have a medic?
10: Medic. Oh my God. Ayaw nung tumigil.
11: Feel of pressure!
12: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
13: Naku, patay na. Tulog na tulog.
14: Mystery ingredient, Mr.
10: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
15: Oo, aabot yan.
16: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
17: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
18: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
17: Watch Patriots. Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
3: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura. Walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
19: Sa ilang lugar dito, saan ang lumangoy?
3: Susugod sa bagyo, at anumang dilubyo, balita man sa lansangan, o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
20: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Bodisancho po.
23: Ben Taninki po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Macanta.
28: Mary Monreyes po.
29: Riera Pascual po.
30: Hindi ka

0: Tactical siyang media ba?
1: Oo. Yung technical execution. Yung nga daw pong pinakamahirap dito, mga kapatid. So, maganda siguro tayo dito, no? Mag-schedule ng pagpapaliwanag kung gaano kahirap yung execution nitong mga binabanggit na mga ban na ito.
0: Tama!
1: Kasi yung pong binabanggit sa panukala nga na yung daw pong ban para sa mga 13 and under, ano po, na ito ho ay yung technical obligation ay pauubaya sa platform. Tanong, paano nakakasiguro halimbawa dito kung DICT ito o CICC ang implementing agency nito, paano ka nakakasiguro na yung platform nga ay compliant? Ano ang mga AI ba nang gagamitin nila dyan? Hindi ho tayo maalam dito sa mga gantong technical. Kasi nga kung gusto kong, kung ako lang masusunod, gusto kong bumalik tayo sa panahon na may party line.
0: Ako po, ikaw paano?
1: Hindi, joke lang. Joke lang. Smile.
0: Hindi, isipin okay. mo,
1: kayo
0: partner.
1: Naman, kayo naman, guys. Smile naman kayo, guys.
0: Ako ay curious.
1: Guys.
0: Nung panahon nyo, na wala pang Viber, paano nyo napag-uusapan kung ano ang magiging mga topic kinabukasan? Naka-party line ba kayo?
2: Guys!
1: Anong topic?
0: Yung mga pag-uusapan sa mga programa, hindi ba matagal ka na sa broadcast industry?
1: Ah, yung paghahanda sa programa.
0: Oo, paano kayo nag-uusap-usap noon, noong unang panahon?
1: Ay, napakadali.
0: Papa.
1: Pumasok ko na maaga.
0: Ganun lang kasimple.
1: Ano
0: kasimple? Oo, correct. So, madalas sa mga overtime ninyo noon.
1: Ha?
0: Hindi kasi wala kayong mga pupwede mapag-message-message.
1: Ganun din naman yan eh. Bago ka magprograma bukas, malalaman mo ng takbo ng balita and more or less, meron ka ng alam na mga developing stories.
0: Oo.
1: And then, kinagabihan,
0: true,
1: yung desk officer gumagawa ng advisory.
0: Oo.
1: Pagdating mo sa umaga, meron na siyang desk advisory, ano nangyari sa buong magdamag.
0: Oo.
1: So, sa umaga, meron ka ng mga periodiko.
0: Ganun pala. Oo, so,
1: kung ang programa may alas 8, pumasok ka ng alas 6, mapaghahandaan mo. Pero kung ang programa mo ay alas 8 at papasok ka ng alas 8,
0: naku, mahirap
1: ano ka makapaghahanda?
0: Wala nang paghahanda. Papasok ka na lang.
1: Tandaan mo, in broadcast, if you arrive on time, you're late.
0: Tama.
2: But, tama?
0: But what do you
1: ang
0: call?
1: Galing, ang galing nitong taga... ano to eh, pala? Ang tawag sa amin dyan, galing na pala nito.
0: Teka lang, wait
1: alam
0: lang.
1: Mo yung parang si Dolphit Panchito?
0: So, sino ka?
1: Si Tugot, si Patsy.
0: May question ako. So, kung sinasabi mo...
1: question ka. Kung sinasabi mo, ikaw si Panchito.
0: Hindi, bukod doon. Sabi mo, if you arrive on time, you're late. How about, what do you call if you arrive 2 hours before your program?
1: Better to be 3 hours too early than 1 minute too late.
0: Yan ang gusto ko sa'yo.
1: Better to be 3 hours too early than 1 minute too late.
0: Tama.
1: Sino may sabi?
0: Sino? Pinalik sa kanya. Tawang-tawa tuloy si Dimpy.
1: Hindi talagang pwede ka nga, Chacha.
0: Oo. Pwede tayo, no?
1: Pwede ka sa gag show.
0: Gusto ko yun.
1: Okay.
0: Gag show habang nagpabalita. O, sige. Tapos na.
1: Talaga maglilib ulit.
0: Ikaw talaga, parang gusto mo na akong pagpahinga yun eh.
1: Congressman Ace Barbers. Good morning, Ace.
3: Hi, good morning, Ted. Good morning, DJ Chachat. Good morning din sa ating mga kababayan.
0: Good morning.
1: Good morning and thank you for your time. Kong Ace, eto muna. Ilang araw na lang kayo dito sa article na ito tungkol sa confidential fund?
3: Well, at ang aming estimate is September 9, no? So baka today kasi, hindi naman kahapon na ipresenta si Mr. Edward Fajardo. So, siguro baka by this afternoon, tapos na kami, Ted, dito sa article na ito.
1: Okay. Sige. So, kahapon nga, nag-manifest na kayo, no, na uunahin nyo yung alleged ill-gotten wealth. Alright. Natanong kita dati, yung mga bank documents kung naibigay na ba sa inyo, hawak nyo na itong mga, kasi meron pa daw hindi nakakapagsumite, pero yung bang nakapagsumite, nahawakan nyo na ba lahat ito?
3: Yes, Ted, na-turn over na ito sa ating mga prosecutors mula dito sa ating clerk of court, no? And I think the copies were also provided sa ating defense panel. So, meron pa daw iilan, no? Mga kukunti na lamang yung hinihintay from other banks.
1: Mm-hmm.
3: So, most likely within the week, baka makumpleto na ito.
1: Oo. Kung Ace, sakop ka ba ng sub-judice rule o hindi?
3: hindi ako sakop ng Rule 18 o yung kanyang subjudice.
1: Oh, sige.
3: So I can say whatever.
1: Okay, anyway, Kong Ace, kasi gaya nga ng ilang mga nag-aanalisa, ito yung pinakamabigat eh, yung allegasyon ng ill-gotten wealth. Gaano katibay so far ang hawak ninyong ebidensya na talaga namang labis-labis ang naimpok na pera umano ng vice-presidente at ng kanyang mister sa kanyang panunungkulan sa gobyerno?
3: Okay. Ted, sasabihin ko lang muna yung mga nabanggit na noong nagkaroon ng clarificatory hearings sa Committee on Justice. If you recall, nung last June, no, meron pong mga records and documents na ipinakita po dito sa committee ito. No? Unang-una dyan, yung SALN. No? Pangalawa, yung statement and testimony made by the Anti-Money Laundering Council wherein sinabi nila na merong mahigit kumulang 6.7 billion pesos ang lumabas at pumasok doon sa account ng Duterte Carpio Coppol. Isa rin na nabanggit din doon ay yung merong mga alleged money being deposited by a certain account allegedly owned by Mr. Sammy Uy, who apparently, according to Senator Trillanes, ay isang drug lord, no? At merong pattern of deposits that are regularly being done doon sa account joint account ni former President Digong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So other records pertaining doon sa kanyang mga negosyo, ito yung mga tax returns, ito yung naka-seal doon sa isang box na color green, no? Kung di ako nagkakamali. At ito ay magpapatunay na itong mga negosyong itinayo ng mag-asawa ay merong mga pagkakalugi o pagkakaroon ng mga net income. So ito po ang tatalakayin dito, isa sa mga tatalakayin dito pag pinag-usapan itong unexplained wealth.
1: Yung tax records sa mag-asawa, nabuksan nyo na, no?
3: Ted, nasa amin na yung copy, no? At ito ay sinusuring mabuti ng aming prosecution team ito ang mga isa sa magiging sentro ng pagkakaroon ng direct examination ng ating mga prosecutors.
1: Oo, kasi Kong Ace, yung binanggit mo na 6.7 billion na pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawa doon sa iba, no? Maging ang defense doon pa, masinasabi na yun naman pumasok, lumabas. Kapag binilang mo ang 15 taon, pwede mangyari yun, no? Kasi nga may mga negosyo rin sila, etc. Ibang usapan yung hindi pumasok, bilyon, tapos hindi na lumabas. Diba? Ibang usapan yun. Yung ganung punto, kumamarapatin mo lang, no? Kung meron kang informasyon, may ganun ba talaga na maaaring sabihin na nagsinungaling ang Vice Presidente sa kanyang SALN sa kanyang deklarasyon tungkol sa laman ng kanyang bank account?
3: Well, Ted, ang mababanggit ko lang, yung na-reveal na during the Committee on Justice hearing, dahil sa kasalukuyan, sinusuri ng prosecution team ito nang sa ganun ma-prepare yung pag-direct examination sa aming mga testigong iharap. Ang masasabi ko lang, merong mga findings initially doon sa bank account na yon na malalaking account na pumasok at mga malalaking amount din na na-withdraw. Kung hindi ako, I don't know if my recollection is correct, merong isang beses na merong parang 200 or 300 million, no? Isa yata yan sa mga kasi na ito naman ay naisabi na, no, nung hearing. Hindi lang accurate yung figure ko, Ted, but there are information na may mga ganong klase mga withdrawals or mga deposits.
1: Sige, kasi nga ako naintindihan ko, no, na hindi mo siguro, kung meron ka mga information na hindi agad-agad maihahayag yan for obvious reasons. Pero doon sa mga properties, meron bang mga meron bang bulaga na mangyayari dito sa mga properties na maaring wala sa SALN, itinago ito pero alam ninyo na ang ari-arian ang halaga'y napakalaki at naging pag-aari ng bise sa panahon ng kanyang panunungkulan sa gobyerno?
3: Ted, all I can say ay ito'y pinag-aaralan, sinusuri pang mabuti. Kasi this will be part of the legal strategy ng ating prosecution team, no?
1: Mm-hmm.
3: I hope you understand.
1: Mm-hmm.
3: Kasi kung may bulaga, no? Mas magandang maihayag ito during the direct examination ng aming mga testigo.
1: Ah, sige. So, Kong Ace, ilan ang inyong nakalistang testigo sa artikulo numero 2 dito sa inyong impeachment complaint?
3: As I can recall, siguro marami kasing mas maraming documentary evidence
1: mm-hmm.
3: kesa dun sa aming witnesses no na tatayo. Kundi ako nagkakamali, as far as I can recall, wala namang 10 ito, Ted.
1: Mm-hmm.
3: Biro 10 witnesses siguro.
1: Okay, sige. So, sa ngayon, inaaral na ang mga bank documents na ito. Paano nyo ito may pe-presenta sa trial, sa publiko, na kauna-unawa? Kasi nga, ano ito eh, no? Sa dami ng bank records, thousands yan ang mga dokumento, I can imagine, na hindi kami malilito at maguguluhan para maiharap ninyo, lalo na doon sa mga pwedeng ngayon pa lang ay nagsasabi na yung nga, no? Yung parang nangyari kay Corona, remember? Hindi dineklara, tapos may mga malalaki palang laman. Oo, during the mismong habang nagtatrial, yun ang actual na bank deposit ng mag-asawa. Diba? So, yun ang importante rito. Eh. Yung may bulto na laman ngayon ng banko, na ang tanong is, saan mo kinuha yung perang yun?
3: Yes, so tama, Ted, no? May mga ganun klaseng findings, no? Kagaya nga yung parang merong isang account, no, na nagde-deposit dun sa joint account, hindi ako nagkakamali, parang 60 million pesos per quarter, no? Hindi lang ako accurate dyan sa number na yan, but
1: oo,
3: there is a regular deposit being made, no, dun sa account na yan. So, yun nga ang isa sa mga sinusuri ngayon ng aming prosecution team. Nang sa ganun, maipaliwanag ng mabuti pagdating ng presentation ng aming witness at saka ng aming mga documentary evidence.
1: Curiously, Kong Ace, naka-freeze na ba ang mga accounts na ito ng Vice Presidente?
3: Wala akong idea, Ted, no, kung ito'y naka-freeze. Kasi as far as I can recall, kung merong predicate crime, merong request ang AMLAC sa CA, then that's the only time ito ay may issue ng freeze order.
1: So, mukhang wala, no?
3: Sa ngayon, sa tingin ko, wala pa, Ted. Ako, I hope I'm correct, no? Sa tingin ko, wala pa ito.
1: Pero in case na naman, ito hindi ito, ano ha, hindi ito sinasabi natin na ito ho yung pangyayari, pero in case naman kasi, halimbawa lang, no, regardless kung sino ang nasasakdal dito, kung yung nasasakdal ay meron talagang malaking deposit at ngayon kine-question, galawin niya man ito, klaro na sa bank records kung anong pecha winidraw yan at saan inilipat.
3: That is correct. Oo, tama, Ted, kasi merong records dyan ang mga banko ng movement ng funds. Eh.
1: Mm-hmm.
3: So, hindi maitatago yan kung meron mang na-withdraw during the period na covered nitong investigation na ito.
1: Sa anong bangko at saang branch may pinakamalaking deposit?
3: Yung isa ay BPI, and of course I think BPI at saka kung di ko nagkakamali, Ted, BDO, ha? BDO. BPI, BDO.
1: Well, anyway, sige. So, kami naman ay mag-aabang lamang ano, dito sa inyong presentation na ito sa Article 2.
3: Yes, Ted.
1: Oo. Sige. So, ang talaga na pag-uusapan ninyo na mas bibilisan ito kasi nung unang pagtansya, baka abutin ang Pebrero next year. So, ngayon talaga, confident kayo na bago magpasko, tapos na to.
3: Sa panig po ng prosecution, kami ay confident na matatapos ito dahil nabawasan na po yung aming 32 days na supposedly for this article.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon naman ay maari, no, maari naming mapabilis din ito. After kasi ng confidential na unexplained wealth, ito namang sa bribery. Ito paligo, ito yung pinaka isa sa pinakamabilis.
1: Okay.
3: So hopefully by October.
1: Sana nga ano, para nga maka-move on din taong bayan dito at regardless kung ano magiging hatol ng ating mga kagalang-galang na senator judges. Ngayon pa lang ba, Kong Ace, na pag-uusapan niyo na sa prosecution yung possibility na mag-resign si VP Sara? Dito sa even ito, no, dito sa artikulong ito, Article 2 na ito.
3: Hindi namin napapag-usapan 'yan, Ted. Ang kasi focus, naka-focus talaga ang prosecution dun sa presentation ng aming witnesses at saka ng aming ebidensya. Pinaghahandaan hong mabuti ito ng prosecution panel. So kung merong mga usapin tungkol sa pagre-resign, ay hindi po yan na papag-usapan sa ating prosecution panel.
1: Ano sa palagay ninyo kaya, Kong Ace? Ito ho, theoretically lang po, academic discussion, kung magbitiw ang Vice Presidente sa kanyang katungkulan bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas dito sa ngayon, ano, sa pagharap niya sa Article 2 na ito, dapat ba bang ituloy ang impeachment trial?
3: Yes, dapat ituloy nang sa ganun magkaroon ng closure, Ted, no? Ito naman hindi naman dapat lang sa pagtatanggal, no? Kung merong mga liability other than administrative at yung pagkakatanggal sa pwesto, kung merong criminal liability, dapat ituloy. Yan po ang sinasaad ng ating constitution at yan po ang sinasaad ng ating justice system. Hindi naman po pwedeng ma-exempt, no, from any criminal liability ang kahit sinong lingkod bayan, no? For that matter, ang isang impeachable officer na hihinto na ang investigation o ang paglilitis kung ito'y mag-resign na o ma-desisyonan na. Dapat tuloy-tuloy po.
1: Oh, pero yung binanggit mo, criminal liability, but this impeachment trial is not criminal procedure, ano? Kung hindi,
3: that's
1: ano nga ito, basically, ang kanya ditong pananagutan, kung sakasakaling ma-convict, ay yung disqualification to hold public office. So when you say dapat matuloy-tuloy yung criminal, yung pagharap sa criminal liability, separate yun. Yung impeachment trial mismo dapat magtuloy kahit na nag-resign ang vice?
3: Oh yes, Ted, kasi kailangan magkaroon ng closure yung mga inalleged doon sa mga articles of impeachment. At least dapat pagbotohan po yan ng ating mga hukom, ng ating senator judges. Sa aking paniwala, ay hindi naman po hihinto dapat ang isang impeachment proceeding after the respondent resigns, no? Sa aking paniwala, ay dapat tuloy-tuloy ito. Para nang sa ganun, magkaroon ng desisyon ng ating impeachment court.
1: But
3: ngayon, yung criminal liability, if there are any possible criminal liabilities, kung meron man, no, ito naman ay ililitisin sa ibang korte, no? Dito na po sa ating mga korte. Pero sa gaya ng sinabi mo nga, na hanggang perpetual disqualification from holding public office ang penalty dito sa impeachment na to, at yung pagkakatanggal po sa pwesto, wala pong kulong. Ngunit, hindi ibig sabihin na hindi na po pwedeng ituloy kung ano man ang merong nakita ang liability, whether criminal or otherwise.
1: Opo, itong pinag-uusapan natin, Kong Ace, lang naman, school of thought, no, sa mga nakikinig ngayon sa atin. Hindi namin sinasabi na mangyayari ito, no? Depende po yan sa mga, you know, in the future, kung ano po magiging desisyon ng defense. Pero kung mangyari nga, assuming lang, kahit na sino, ha, ang nasasakdal in this particular case nga po ng isang impeachable official, pero paano magkakaroon ng fair trial kung nag-resign na yung vice? Natural, wala nang defense. Hindi na mapapakinggan ang panig ng defense. O you think tutuloy pa rin ang impeachment court sa hearing nila, just hearing the side of the prosecution without the defense, and they will decide on the case?
3: Well, kasi nga, the penalty of perpetual disqualification must be imposed if the respondent has been found guilty of committing impeachable offenses. So, paano po natin mapapatawan ng sinasabing penalty under the impeachment proceedings kung ang paglilitis ay mahinto, no? So, ay dapat po siguro ituloy-tuloy po ito.
1: Regardless, kahit na walang defense side, tuloy lang sila.
3: Well, pagka wala na pong defense lawyer ang ating respondent, she has already waived her right, no? For a proper defense. Ganun din naman po sa atin, sa ating mga korte. Kapag ikaw ay hindi na narepresentahan ng iyong abogado, winaid niyo na po yung karapatan na humingi ng depensa sa iyong kasong kinasasakdalan.
1: Oo, sige. Interesting times ito ngayon, ano? Itong particular, itong Article 2 na ito, Kong Ace, no? Itong inaabangan nga ng marami. Tiyan, may tanong ka ba kay Congressman? Okay ka na, sige. So, Kong Ace, we will be watching again mamaya po, at kung sakasakali po may katanungan kami, muli kaming istorbo po sa inyo.
3: Yes, anytime, Ted. And basta kaya natin sagutin, sasagot po tayo. Wala po tayong, hindi po tayo sa plow ng Rule 18.
1: Kaya nga po kami, malakas na loob magtanong po sa inyo. Kaya nga, salamat po na marami. Salamat, Kong Ace. Opo.
3: Thank you very much, Ted.
1: Opo, thank
3: maraming
1: you.
3: Salamat.
1: Si former Congressman Ace Barbers, isa po sa mga takapagsalita ng prosecution. Very interesting ha, kung sakasakali po. Yan po naman ay school of thought lang, no? Pag nag-resign...
0: di nag-resign. Pero tama ka, dapat talagang pinag-iisipan na at pinaghahandaan nila. Ng prosecution. Kasi hindi malayo na mangyari. Posible naman talaga.
1: Hindi malayo?
0: Oo. Pero,
1: malayo, malapit yun.
0: Oo, kasi pwede magbago ang utak ni Vicky Sara at mag-decide na lang na bumaba sa pwesto para matapos ng lahat ito. Though before, sinasabi niya before, hindi siya magre-resign.
1: Yes, naman. Oo. Pero yung option is lagi nandidiyan.
0: Yes,
1: no?
0: Kaya hindi malayo.
1: Pinag-uusapan lang po natin to. Kumbaga, ano lang ho ito, no? Discussion point, no? Para ho sa ating mga kaisipan. Kasi kung magre-resign, ba't mo pa itutuloy kung wala namang side na ang defense? Pag nag-resign, so maaari pa siyang tumakbo sa pangulo. Kasi nga wala yung sinasabing penalty. And diba? At yung kanyang grave threats na kaso, alam nga namang i-railroad, no? Meron pang dadaanan na due process. Pero, kung itutuloy nila and eventually po i-convict ng impeachment court without the side of the defense, that's another
0: is another
1: question of
0: pwede ba yon,
1: constitutionality na naman na issue na maaaring ipanik sa kataas-taasang hukuman.
0: Good point. Pwede hindi ba yon? Pwede ba magtuloy nang wala na ang defense? Pwede ba sila mag-convict nang wala na yung kabilang panig?
1: Assuming lang po ito, ha? School of thought, again, na mag-resign, alright, and, okay, assuming lang na hindi mag-resign, at talagang itulak yung conviction, hango sa mga ebidensya daw, sino ang i-appoint na vice president? May papayag ba na ma-appoint as vice president?
0: Bakit hindi papayag?
1: Ha?
0: Kung sakali man.
1: Ha?
0: Bakit hindi papayag?
1: Ang ating pag-aanalisa, abangan sa ilang araw.
0: Tama.
1: May papayag ba?
0: Sino ba ang pupwede? Kung sakaling ikaw ang pangulo at ikaw ang pipili.
1: Hindi yung pipwede. Sino ang papayag?
0: Ang tanong ko nga, bakit hindi papayag?
1: Ha?
0: Bakit?
1: Nako.
3: True.
1: Oo. Gawa ka dyan ng dalawang kolom.
0: O, sige.
1: Pros and cons.
0: Kung ikaw ay pumayag.
1: Yun ang pinakamainam dyan. Yun ang matalinong pag-aanalisa dyan. Alright?
0: Mas matimbang ba ang pros o yung cons?
1: Huwag na natin munang isipin yan. Oo, kasi nga may
0: kasi
1: trial pa eh.
0: Tama, tsaka hindi
1: ka talaga eh.
0: Hindi ka naman nagre-resign.
1: Tamang oras ngayon, ganap ng alas 8:59. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee Set. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Thank you very much. Sarap magkape. Panalo ka. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng xanthone na nanggagaling sa mangosteena. Mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee,
0: excellent.
1: Panalo ka. Sarap magkape. Ilang pang isyong pambayan importante to. It's abangan.
4: Dito tayo sa totoo. True FM.
5: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
7: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman.
6: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
8: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
6: Kwentuhang maisaysay.
1: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
6: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
9: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
6: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
10: Nasunog na yung kwapaw ko.
6: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
11: Fantasy, let's start with that.
12: Para mas maintindihan.
6: May lugar ka rito, kapatid.
13: It's a beautiful day!
6: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: maybe tomorrow. Okay, just for the record, your honors. Chat, go ahead.
1: Ngayon naman po kasama natin, MMDA Chairman Romando Artes, ukol pa rin po dito sa issue na kinasasangkutan ni General Manager Nicolas Torre. Good morning po, Chairman.
2: Magandang umaga sa inyo, DJ Chacha, Kated, at sa inyong tagapakinig.
1: Good morning po. Tama po, no? Naka-leave na po ngayon, month-long leave na itong si GM Torre, Chairman?
2: Apo, effective po today, ay naka-leave na po si GM Torre po.
1: At yun po ba ay may syempre dahil may kinalaman po yan sa kaso niya, but Chairman, ngayon po kasi revoke na yung lisensya ng driver, pero ang tanong po kasi ng mga tao na sumusubaybay dito sa issue na ito, ano po ang accountability ni GM Torre na sakay nung sasakyan na yon? Meron po ba?
2: Well, una-una po, I understand na merong pecuniary penalty na inimpose sa kanya, di pa pinayaran niya yung 14,000. Insofar as disciplinary authority naman po, bilang political appointee, wala po akong disciplinary authority over him. But I can recommend. At yan naman po ay gagawa po ako ng recommendation based po sa naging decision ng LTO, kasi yung administrative investigation po sa LTO para impartial investigation po yung pong mangyari.
1: Ah, pero sa pakikipag-ugnayan niyo po sa LTO, dun po sa tanong na kung hindi siya ang nagda-drive, pero sakay po siya nung sasakyan na may 4 violations sa LTO, ano daw pong posible niyang kaharapin?
2: Well, hindi ko pa po nabasa yung decision kasi ilumabas pa lang po kahapon. At kumukuha po ako ng official copy kay Asek Marcos. Ang I understand based on interviews po niya na may 4 po na violation na na-commit si GM Torre. Unfortunately, siyempre yung driver po talaga ang malaki po yung nagiging penalty, which is yun nga po na revoke po yung kanyang lisensya. Yan naman po ay appealable after po ng siguro mga ilang buwan, which I will definitely endorse kay Asek Marcos. In the meantime, hindi naman po namin siya aalisin sa MMDA tulad po ng mga iba rin na nag-violate. Ito kasi sa mga job order employees or contractual employees namin na nagbabiolate ng ganyan. Yun po automatic talaga, kinakancel po namin yung contract. Pero pag mga permanent employees po kasi, binibigyan pa rin po namin ng due process at binibigyan naman din po namin ng opportunity to reform. So in this particular case, siguro bibigyan po namin siya ng ibang work not concerning yung pagdadrive po.
1: Nakapag-usap na po ba kayo ni GM Torre?
2: Yes po, kahapon po nag-usap kami. In fact, ang una niya pong sinabi sa akin pagpasok niya ng opisina is that he wants to retire from public service. Ang sinabi ko lang po sa kanya ay pag-isipan mo, kasi nung weekend nag-manifest na po siya ng intention to file a 2-week leave. Which sabi ko sa kanya, okay sa akin yan. But kahapon, ang gusto na niya is mag-retire. Yun po ang ginamit niyang term, retire. Sabi ko naman po sa kanya, pag-isipan mo yan, dahil I don't think na yung nagawa naman po niya servisyo sa ating bayan should be defined by this single incident po. Alam naman po niya, admitted niya na nagkamali siya dito po sa pagkakataong ito. Pero again, ako po kasi nakasama ko na siya for several months and malaki pong naitulong niya sa ahensya, particularly sa akin, dahil yung day-to-day operations po ng MMDA halos na-delegate ko po sa kanya. So sabi ko po sa kanya, pag-isipan niya mabuti, and habang nakalib siya. And then sinabi niya nga po sa akin kahapon na magpa-file siya ng leave for 1 month, which I approve po.
0: Alam niyo ho, attorney, sabi nga ninyo, no, napakahirap tanggapin na kung ikaw yung nasa posisyon ni Ginoong Tore na you will retire at yung ginawa mong serbisyo sa bayan, ito yung tatatak, di po ba, no? You will be defined itong controversy na kinasangkutan niya. As a matter of fact nga, kami po yung natawag sa kanya para nga makapanayam. At kami ho mismo dito sa aming programa, nalulungkot sa pangyayaring ito, sa indiscretion na ito, na inaamin po naman niya. But, you know, as a gentleman, tinatanggap niya ito pong mga sinasabi pong mga naging pagkakamali. At yun nga, no, yung kanyang kanya sa inyo na gusto niyang mag-retire. Pero, sir, attorney, maliban doon sa administrative na mga usapin doon sa lisensya ng driver, for a fact na ito pong paglilipat ng plate number is a criminal offense.
2: Opo, kung may magpa-file po ng case sa kanya, I think he will be he'll have to defend himself. Mm-mm. Kung bakit nangyari po ito.
0: Kung may magfa-file ng case, who is the right person, authority, na dapat magsampa ng kaso dito po sa provision po? Alam niyo na, kasi, sir, ito muna. Yung plate number na pinanggagalingan nito na sinasabi po na mali ay yung plate number na naka-assign sa truck ng MMDA, di po ba? Tama, ano?
2: The way I understand it po doon sa kanyang interview, kinopya niya lang po eh, kasi tinanong ko rin po yung aming admin officer.
0: Mm-hmm.
2: Hanggang ngayon naman po, nakakabit yung plaka doon sa truck.
0: Okay.
2: Na kung saan talaga siya dapat naka-assign.
0: Mm-hmm.
2: So, and admitted naman po na pinakopya niya lang po for security purpose according to him.
0: Ayun nga po. Pero, sir, kung kinopya mo yung plate number, gumawa ka ng plate na government vehicle, so nagpagawa ka ng plate na hindi authorized ng LTO, di po ba, no? Okay, tama
2: po yan. And it's not allowed. Tama po yun. At yan naman po ay kanyang ina-admit. At kung may magpa-file po ng kaso against him, I think he should be given the opportunity to defend himself.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yun nga po. Pero who is the... kasi kung ang NBI ay nagiging complainant, no? Mismo sa mga kaso, in this case po, ito lang po ay kumbaga academic discussion din at attorney, no? Dito po kasi sa Republic Act 10883, itong act providing for a new anti-carnapping law of the Philippines concerning doon sa unlawful transfer or use of vehicle plates, no? Klaro po dito yung binabanggit din ng mga provision, pati yung unlawful para po sa sino man ang gumamit po ng plate number na hindi otorisado. Kapag po ganyan, hindi MMDA yung magsasampa ng kaso, hindi po LTO. Sino po si Juan de la Cruz?
2: Hindi ko po panabasa yung specific na yan. Pero I think po, offhand, as a lawyer, I think anyone can file naman po yung kaso.
0: Okay, opo. Yung nga po, no, sabi nga natin, pinag-uusapan lang po nga natin ito

0: Cuba attorney, when you enforce the law, you have to comply, no? Abide by the law.
1: Yes, you tama know? Po. Admitted naman niya po na may violation siya. At alam niya po, and alam niya rin po na he has to face the consequences of his sinabi niyo nga po indiscretion.
0: Sige. Yung appointment po nang gagaling sa tanggapan ni Presidente.
1: Yes, po.
0: Opo. So, meron na ho ba sa inyong komunikasyon ang Office of the President?
1: Wala pa po, pero...
0: Wala pa po? Pero sabi ho ninyo kanina, attorney... hello, nagchat-chappy lang po kayo. Right, sir, go ahead. Opo. Attorney?
2: Hello?
0: Apo, nagpuputol-putol po tayo. Can you hear me, attorney? Sige. Ito lang po. If you can hear me, attorney, kanin nyo kayo po ay magbibigay ng rekomendasyon. Ano po ang inyong rekomendasyon po dito po sa kasong ito, attorney, chairman? Naputol yung ating linya. Sa oras po na 12 minutes after. Apo, ano rekomendasyon po?
1: Wala pa po akong... Wala pa po ako recommendation kasi I have to see yung decision po ng LTO. Then I'll make the necessary recommendations po tumalakan yun regarding this.
0: Opo, okay, sige. And then yung nga po, will you make that public?
1: Hindi na po siguro. I'll make the recommendation po. Probably not make it public po.
0: Okay, sige po. Opo. Sige. So, salamat po na marami, attorney, sa inyo pong pagbibigay po ng oras sa isyong ito para po din ipaliwanag natin ang mga nangyayari dyan sa MMDA. Meantime, habang naka-leave siya, sino po ang inyong acting GM?
1: I'll probably choose po sa mga directors namin or sa aming mga AGMs po.
0: Opo. Tuloy ang serbisyo. Yan po yan.
1: Opo. Tuloy-tuloy naman po yung trabaho namin.
0: Sige po. Salamat po, Chairman, sa inyo pong panahon sa aming
1: salamat.
0: Programa.
1: Okay po.
0: Thank you. True FM. Chairman Roman Duartes ng MMDA. At kami po ay natawag kahapon pa nga kay Ginoong Tore at naunawaan natin, ano? Yung kanya pong meantime ay pananahimik sa isyong ito dahil nga po sa kontrobersya. Dito po sa pangyayaring ito. But you know, isa rin pong kumbaga dapat ibigay natin sa kanya ay yung pong kanya mismo na pag-amin sa nasabi pong mga indiscretions and yung nga pong kanya pong pagharap sa anuman po ang magiging penalties kung sakasakali man dito po sa pangyayaring ito. Samantala mga kapatid, tanong, may pag-asa pa ba na madagdagan itong budget ng DepEd? Ito pong ating pag-uusapan sa ilang sandali. True FM.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
4: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
4: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta.

0: And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Dulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
2: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
1: Sa buhay, always change positive.
3: Ako siya, Manong Ted. Morning po sa lahat nanunod, nakikinig po. Morning po.
4: Oo. Ito nga, Congressman, bakit po zero budget? Ito pong DepEd para sa hiring ng bagong teacher sa 2027. Ano daw pong paliwanag dito?
3: Well, yan yung binigay po ng sa NEP, ano. So again po, no, para maliwanag sa lahat, hindi pa naman final yan. In fact, may wish list kahapon sinabit ng DepEd para ikonsidera ng House at ng Senado. Again po, no, usually po nangyayari po ito kasi like this year po, no, ang binigay na new teaching position sa Department of Education, sa pagkaalam ko, more or less 32,000. So again po, no, hinihingi rin po ng Kongreso sa DepEd, sa 32,000 po na binigay sa inyo this year, ilan na po yung na-fill up na positions doon.
4: Okay.
3: And base po doon, I am sure, you know, yung House leaders and yung members will be able to, support possibly an increase. Baka hindi naman kaya yung buong 14,000 teaching positions, pero kahit papano, hindi naman po talaga pwedeng zero yan kasi meron talagang, kailangan po natin talaga ng teachers. Again po, no, part lang po ito kasi meron tayong career progression, yung pag-angat po ng teachers from teacher 1 to 2, teacher 2 to 3, 3 to 4. Yan naman po, nabigyan ng pondo po yan para sa 2027.
4: So, yun pong binabanggit nyo ngayon, yan din po ba ang dahilan ng DBM na yung 32,000 teachers pinondohan na for 2026? So, gusto muna nila makita, parang ganoon po, kung nasaan na ang DepEd sa hiring nung 32,000 ngayong taon?
3: Again po, no, hindi maliwanag kung yun yung rason nila, pero para sa Kongreso, isa laging tinatanong po yun kasi sa ibang budget po, sa ibang department, yung iba-ibang agencies, usually po, ang sinasabi dati nung DBM sa Kongreso lagi, ay tinitingnan nila yung fund utilization. Pero alam niyo naman po yung fund utilization for teaching positions, hindi naman sa totoo, no, tiningnan ko na rin po yung for 2025. Sa 2025, more or less po, halos yung 20,000 new teaching positions ay napuno rin naman po nila yon, halos umabot ng 19,000 plus.
4: Okay.
3: So again po, no, I guess dito for 2026 ay kailangan po ng Kongreso makita rin ilan na yung na-fill up dun sa nabigay po sa kanila last year for this year na 32,000. Para alam rin naman po natin kung ano ang reasonable. Kasi sa totoo, di ba alam nyo rin, DJ Chacha, last year rin, binigyan rin po ng Kongreso ang DepEd ng 10,000 new hires para maging school counselor associates. Pero sa totoo, halos July, August pa lang nag-umpisa yung pag-hire nila doon dahil di ba naipit yung hindi naman naipit pero hindi na approve ka agad ng Civil Service Commission at ang sabi sa atin ng DepEd yung QS nila. So itong mga ito po talaga kailangan talaga matingnan lahat. But again, ako naman tingin ko hindi naman pwedeng zero ang mabigay para sa new hires kasi mayroong mga teachers na nag-aabang po talaga ng positions at kailangan po talaga nung ating departamento, kailangan ng students.
4: Oo, may sagot na po ba ang DepEd kung ilan na dun sa 32,000 ang na-fill up na position?
3: Wala pa po, hinihintay rin po natin galing sa DepEd yung masasabi po nila dyan. But again po, no, NEP pa lang yan. So itong mga detalye, itong mga hinihingi po ng Kongreso ay mahalaga para alam po natin paano susuportahan at kung ano yung fair naman po talaga na increase na kailangan po kasi kailangan talaga ng new teachers.
5: How soon can you resolve this issue, Congressman? Kasi ang sabi po ni Speaker, dapat by undas, tapos na yung plenary ninyo sa budget eh. Eh dapat po malaman nyo kaagad yan. Ano ba ang sabi ho ng mga taga-DepEd? Kailan maibibigay yung informasyon at dokumento o ano man yan para masabi na humihingi ka ng dagdag na pera, yung pala may pera ka pa para doon sa hiring ng ibang teachers?
3: That is correct. Ang sinasabi natin sa DepEd, kailangan po mabigay yun at the latest. Kasi dapat po at the tip of their finger, dapat alam nila po yung amount na yun eh. Kasi ang talagang pinakamahalaga sa DepEd ay yung teachers po nila. Kasi yun po talaga ang nagbibigay ng quality education. So dapat tip of their fingers, alam po nila kung ilan yan. Hopefully by this week or latest po next week, mabigay na po sa atin yung actual numbers na fill nila sa 32,000 new hires na nabigay sila sa kanila for this year.
5: Oo,
3: kasi
5: nga,
3: hindi lang po naman yan yung issue, ha? Manong Ted, marami pang ibang issue sa DepEd.
5: Yes, sir. Yes, sir. And malibang nga sa mga teachers, pati nga, hanggang ngayon, hindi pa rin filled up yung 10,000 positions para sa mga counselors.
3: Sa school counselor associate. But again, Manong Ted, ito naman lagi pinapaalala natin. Hindi naman natin sinasabing madaliin ninyo. Kasi kailangan quality.
5: Oo.
3: Hindi naman pwede masakripisyo na para lang ma-check yung checklist o yung box na nagawa namin. Hindi naman pwedeng ganun. Yun ang lagi ko rin napapaalala sa DepEd. Nandiyan po yung mga yan, pero lahat yan, importante po na quality. Dapat siguraduhin nyo rin. Kasi hindi naman, again po ang budget, parang sabihin natin para sa school feeding program.
5: Oo.
3: Alam niyo po yung school feeding program, bumaba rin ngayon, di ba? Sinasabi nila na last year, ito yung binigay sa kanila. Pero kung titignan niyo, Manong Ted, magkano ba ang inalot nila last year per learner ng DepEd? 25 pesos per learner. At 25 pesos per learner, may magdededuct ka pa ng 3 piso doon para sa MOE. Kasi kailangan po may mag-prepare ng pagkain. At 22 pesos po, nutritional meal ba yun? At yun ang problema po. Dapat hindi lang tinitingnan talaga magkano ang meron sila. Pero yung delivery po noon, quality ba yung na-deliver? Isa pa po na nawala ng budget na nabawasan ay yung aral program. Again po, no? Sa EDCOM 2 po, nung umiikot kami during the summer, ay nakita po namin, first of all, late yung release nung amount na yan. At hindi naman parang tuloy yung schools na may aral program, yung summer learning program, ay kahit papano hindi ganun kadali. Again po, no, it's not a matter lang dapat tingnan ng DepEd kung magkano po yung total budget nila. But it is more importantly or equally important is yung paano nila ginagawa, yung effectiveness ng paggastos.
5: Yung execution.
3: Kasi yung checklist yan eh.
5: Yung execution.
3: Yes po eh. Katulad okay. Manong Ted, isipin nyo lang, 25 pesos per learner, minus 3 pesos, 22 pesos, sapat po ba yun? Nutritional? Ang kailangan sabi ng experts, kailangan ng yung quality protein, so hindi aabot eh. So tama po ba ang ginagawa natin na hingi lang, gusto lang natin, may amount, palaki ng palaki, pero mas marami, pero sa totoo, hindi naman yung resulta niya, hindi maganda. I think yun naman ang trabaho ng Kongreso na siguraduhin naman, katulad ito, yung sa teaching positions, na-hire nyo na ba lahat nung na-fill up nyo na ba yung 32? Ano yung naging problema? Bago natin, kasi I'm sure willing po, and imposible naman na hindi mag-hire ng bago. Pero again, bigyan naman natin ng tamang context yung pagbibigay ng dagdag.
5: Opo. So, hindi ho naman siguro ikasasama ng loob ni Ginoong Angara at ang kanyang mga kasamahan dyan sa DepEd na sabihin na hingi kayo ng hingi ng pera, hindi naman kayo nagbibigay ng tamang report kung paano yung ginagasta at kung tama ba ang paggasta. At ang halimbawa nga po dito, yung feeding program na sinasabi nyo, Congressman, at maging doon sa aral program. Di ho ba?
3: Yes.
5: Okay. So, sa ngayon, sir, ito kasi ang press release ng DepEd, no? Kaya mainam din po na natanong namin kayo for your side para po din sa inyo pong valid questions dito po sa pagbibigay ng karagdagang pondo sa DepEd. Pero kung sakali lang po na ma-justify ng DepEd at masabi nila na tama naman po ang kanila hong on track sila dito po halimbawa sa hiring ng teachers, humihingi sila dito ng 4.29 billion. kahit na kalahati lang ibigay ninyo, saan nyo kukunin ang pera?
3: Well, again po, no, ang mangyayari po dyan sa totoo, dapat makuha yan either within the department muna or from other departments na hindi rin nila na fully utilize. Pero siguro ang mas mahalaga ay dapat talaga, kaya importante po talaga ang budget hearing sa totoo. Dapat talaga siniseryoso ito kasi hindi naman po ito a matter lang of yung total amount, pero importante po talaga yung fund utilization po niya at kung ano yung mga priority. Example, Manong Ten, sa totoo, tatlo po yan eh. Lagi kong binabanggit, tatlo yung pinaka-importanting programa ng DepEd. Una, yung career progression and new hires. Yung personnel, human resources. Pangalawa, yung nutritional food. Umangan nga po yung sinasabi nila na stunted yung growth from 23 to 25%. Di naman lahat yan sa DepEd. Pero again, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, again, paulit-ulit yung classroom shortage, di ba? End of the day, tanungin natin, magtanong din tayo sa DepEd, sa atin, sarili natin. Kaya ba natin mapondohan sa talagang pangangailangan yung tatlong yon? Kung hindi naman, hindi ba dapat mag-focus tayo? Kahit dalawa sa tatlo o yung tatlong yon. Sa akin po, siguro tatlong priority yan. Pero ang stunted growth, kahit anong sabihin natin, pag stunted by 5 years old, sabi ng eksperto, ang hirap ng ma-recover yan. Siguro, kung meron kailangan na yung sa limited funding natin, kailangan siguro ay bigyan na natin ng pansin yun. Pangalawa, ay equally important, yung career progression. Pinasa natin yung batas na ito kasi ang dami naman natin nakita na magre-retire na ng 10 years, 15 years, o 20 years na nag-retire sila teacher 1. Again, medyo, sinasabi natin na pinakamahalaga ang teacher dahil sila yung huhubog talaga sa ating mga, sa kaalaman ng ating mga kapwa Pilipino natin. Pero kung wala naman silang career progression, paano? Yung registered, yung ano po, school counselor associates, with everything po na nangyari this past few months. Actually naman po, sa totoo, kahit before naman, meron na talaga mga issue eh, di ba, sa mental wellness. Kaya nga pinasa yung batas na yan eh. Meron talaga, human resources and nutrition po talaga ang pinakamahalaga.
5: Opo. Itong proposal nila na 11 billion nga para sa school-based feeding program, no? Bumaba nga daw po ito para sa 2027 proposed budget. Yung binabanggit nyo na alokasyon per pupil, yan mismo ang actual na implementasyon nitong DepEd?
3: That's correct. Manong Ted, that is the 25 pesos per learner yan. Kasi ang sinabi nila sa amin, more or less, 4.6 learners. Kasi universal na tayo sa K-1. So yung iba, yung mga may stunted growth, kasama po sa programa nila, more or less 4.6 yan. Pero, again, Manong Ted, during the hearing nung napasa po namin mga 2-3 months ago yung bagong version ng masustansyang pagkain, during sa House of Representatives po, during those meetings, yung committee meeting, lalo na sa appropriations, ang lumalabas po doon, sinasabi rin ng ibang mga schools sa atin na minsan last minute kasi yung implementation niya tuloy magkukumahog talagang ayusin ng school. Again, hindi pwede kasi hindi effective eh yung use ng ganun eh. So sabihin natin bumaba ngayon this year ang nilagay diyan, ang sinabi sa amin during the APRO here na yung dati po yung sa masustansya pagkain, more or less 25 or 26 billion yon. Pero at 25 pesos minus 3 pesos per learner dahil sa MOE, yung pagbili ng pagkain, utensils, yung pagluto. And then yung last minute na mabababa yung pondo, kahit humingi sila, is that effective? Talaga ba makakatulong po ba tayo? Hindi ba dapat ayusin rin po talaga yung implementation yan?
5: Okay, sige. Anong sabi ni Ginoong Anggara ba sumagot dyan o tauhan lang niya?
3: During the hearing po for the masustansyang pagkain po amendments nung mga 2 months ago, ang sumagot po dyan yung mga USEC at saka ASEC po nila.
5: Okay, sige. So, sa ngayon, sir, moving forward, how do you correct that? Obviously po, may problema doon sa kanilang implementasyon. Paano po yan? Para po matugunan na itong problema nga ng stunting na ito.
3: Again po, no, Manted, again, like today po, talagang plano ko rin naman makausap sa si Sexani para mapaalala sa kanya itong mga First of all, utilization. Secondly, kahit may full budget kayo, kahit kunyari yung feeding ngayon na 25 or 26 billion, hindi ko na maalala exacto po. Pero even that amount, kung ganun rin po ang pag-implement natin, ay, hindi rin, ano, hindi rin po siya maging effective at 25 pesos, 22, hindi rin. Ang talagang siguro, wala namang question, human resources. Kailangan natin talaga masabi na sa atin yung ilan ang na-fill up na this year for the 32,000 positions because hindi naman po pwede na walang mabigyan ng item this year kasi kailangan po talaga ng schools natin. In fact, makakatulong yon sa pagbawas ng workload ng ating mga guro.
5: And sige quality. Sige po, sir. So, kayo ho ba'y who's defending the DepEd budget in the House? Sino pong in charge dito?
3: Hindi po ako parte ng Appropriations Committee. Kasi po, DepEd ako. But I participate po. Hindi naman po ako, just because hindi ako member, doesn't mean hindi ako pwede magtanong, mag-participate. At nagpapatawag po ako sa oversight ng committee.
5: Okay, sige po. So, kailan po ito muling isasalang? Tapos na ba sa committee level ito? Ito ba'y plenaryo na DepEd budget?
3: Hindi pa po. Committee pa lang siya. So, pupunta pa pong plenaryo yan. But even before that po, I think kailangan po talaga mag-pencil pushing na po talaga ang DepEd. I-submit na po yung mga iba-ibang datos, information. Oh. And again po, no, wala naman, imposible naman po na hindi magkaroon ng new hires.
5: Okay, sige. Sir, ito lang po, mabilis lang. Yung pong inyong panukala dito po sa consolidated bill para po sa Children's Social Media and Online Gaming Safety Act na ito.
3: Yes.
5: Matanong ko lang po kayo kasi dito po binabanggit no yung technical obligation halimbawa ay sa doon sa 13 and under no na ban ay nasa platform po. Meron pong mga nagtatanong nga napag-usapan niyo ba yung paano yung technical execution nito? Meron ba kayong mga expert na nakonsulta dito? Kasi maaring madaling sabihin o platform ikaw nang bahala. Pero how can the government check kung talagang ginagawa ng platform yung kakayahan sa technical na aspeto? Napag-usapan niyo ba yon?
3: Napag-usapan rin po yan. Generally po, ganito yung direksyon niya. Below 13, total ban. Screen time talaga yung ayaw natin. Uh-oh. Pag 13 ka to below 18, mga features po ang ating pinagbabawal. Example, yung harmful or prohibited content. Yung tinatawag po ng mga too violent. Uh-oh. Pangalawa po, yung chat groups, bawal yan. Ngayon, under the proposed measure, kailangan kuma-access sa Pilipinas ang social media or gaming platform mo, kailangan mag-establish ka dito ng presence. Kasi kailangan may jurisdiction tayo over them. Kung hindi, baliwala yan. Pangalawa, nakalagay po dan na yung framework, yung safety framework, yung safety by default, safety by design, pareho yun po, incumbent, on the social and online gaming platforms na perform nila. On the part of government, ang pangunahin talaga magtrabaho dyan is DICT or an office under that. Ano po ang titingnan niya? Para sa atin po, kasi technology po nag-evolve eh. Basta, ma-violate yung 13 and under, bilang may mag-report o makita natin o yung mga magulang magsabi na na-access ng anak nila o yung 13 to below 18. Again po, since sa jurisdiction na po natin yan, yung mga social media and online game platforms, kailangan po mabigyan sila ng notice kaagad, bigyan sila ng pagkakataon sumagot. Kung hindi po satisfactory, hindi sumagot, under the bill po, we will ask the DOJ to ask the NTC to block that particular social media platform, online game platform.
5: Apo. Tapos na ba ang inyong hearing dito? O meron pa kayong consultation? Kasi meron pong ilang mga ECE no at IT expert na may mga concern din kasi nga yung technical execution daw no na sinasabi na halimbawa paano kung hindi alam ng alam niyo yon yung profile ng user yun po sinasa anyway napaka-technical na bagay. Tapos na ho ba kayo dito sa hearing niyo?
3: Again po no, again para lang po sa user muna. Ito po yung proposal namin under the measure, again subject to the plenary and ang proposal po namin ganito. Pag magre-register kasi isang social media, register ka, name mo, birth date, and pagtapos po noon, dapat may redirect ka towards the e-gov natin sa DICT, ma-verify according to DICT. PSA, nakapag-issue na sila ng about 93 million digital IDs. So, dun pa lang dapat makita po natin na kung tama ba yung edad o hindi. Ngayon, kung meron mga experts po na sinasabi na hindi amenable dito, tingin nila merong better alternative, sabi ko nga po kahapon sa committee meeting nung in-approve to, again po, until the committee and the individual amendments are closed on the floor,
5: okay,
3: tatanggap po kami ng tayo, ng paper, kasi hindi rin po kami, hindi rin ako makukumari. Hindi rin naman po ako expert dito.
5: Opo.
3: Pero, naatasan po ako dito at tingin ko, kailangan po natin talaga maprotektahan in best interest of the child.
5: Yes, sir. So, maganda po yan dahil baka magkaroon kami ng panayam at makapagbibigay ng suggestion. After all, ang ating adhikaya naman dito ay ang pinaka, hindi ito perfect, pero yung pinaka practical po at may patutupad na panuntunan tungkol po sa panukalang ito. Salamat, Congressman Roman.
3: Thank you. Thank you po. Have a good day.
5: Sa ulitin po. Thank you. Ayun naman pala. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay ganitong mga issue ho na sa ating mga anak, mga apo, at usapin po ng edukasyon, parang hindi sila masyadong
4: hindi masyadong interesado.
5: Kapag patron nila ang pinag-uusapan ay talaga naman.
4: Doon sila.
5: Joke lang.
4: May nagiinit mo na naman ang dugo nila, Ted Filon.
5: Joke lang. Sandali lang po mga kapatid ha. Opo, yung ating napag-usapan, napakaganda ng punto ho ni Congressman, hingi ka rin pala ho ng hingi ng pera. Hindi mo pa nga nagagasta yung pera mo. Ganon din po sa DPWH ha. May study na lumabas na itong DPWH hingi ng pera, pero ganon din po naman, maraya pa silang pera. Pera pa more. O sige, kasi po kami, meron pa hong magandang balita maya-maya na kaunti. Meron po tayong happy hour. At isa pa hong importanteng interview na ating pong pilit na iparinig po sa inyo. Ito ho muna sa lahat din po ng ating mga suki ngayon, lalo na itong mga nagninegosyo. Kapag ang pinag-uusapan natin ay transport business, aba, ano ba kamo? Sandali lang, UB Express, yan ang negosyo mo. School service, travel and tours, Photon Traveler, yan ang smart choice. May pagpipilian ka na reliable Photon models, Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety, malakas ang aircon, suwabe ang biyahe, cool! Kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand. O diba, marking 20 years of industry experience. FM. Mga kapatid, tanong, nagpa-full tank ka na ba? Bakit?
4: May pang-full tank ka ba?
5: Sandali lang. Ano ito sinasabi ni Secretary Garin na sa Metro Manila daw, 100 piso na per liter? O ito ba'y kanilang, ito ba'y kanilang, ang tawag ka din pangitain? Wait lang ha. Be right back.
6: Celebrate the lives of your fallen family heroes.
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
8: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
9: So it's important to always check.
8: Voila!
9: Check your facts.
8: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.

0: today kasi nga po si Chacha ay habang ikay nagliliwaliw.
1: In a better place.
0: In a better place. Kasabi mo muna si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau dito po sa balita this morning na gusto natin lang liwanagin. Director, good morning po.
2: Sir Ted, DJ Chacha at sa ating mga kababayan, magandang umaga po.
0: Oo. Nabasa mo ba yung report na may sinasabi si Secretary Garin na aabot sa 100 pesos per liter? Nabasa mo yun?
2: Sir Ted, sa press ko namin kahapon, tinanong po tayo kung ano na yung current range of pump price sa diesel.
0: Mm-hmm.
2: So, nagsampulo kami sa diesel na ang current range po natin sa pump price is as low as 80 peso per liter to 100 peso per liter.
0: Ayun. Pero saan yung 100 peso per liter? Kasi, sorry ha, kaya kami nga nagkukumahog tumawag para lang maiklaro ito, Director, ha? Oo. Pwede pang paliwanag lang, saan yung 100 pesos per liter sa NCR?
1: Oo.
2: Meron ho kasing around 300 gasoline station kami minomonitor, Sir Ted. At pwede ko naman itong i-message sa'yo, yung exact gasoline station na yan. For now, wala lang ho akong hawak na details doon sa 300, almost 350. Pero doon sa 350 na yun, nakikita namin sa lahat ng minonitor na pump price, mayroong as low as 80 to as high as 100.
0: Oo nga, sandali lang. Di ba mayroong kayong threshold na sinasabi o hangganan sa bawat aumento na pinag-uusapan?
2: Sir Ted, ang in-exercise natin, knowing na we came from a deregulated pump prices.
0: Mm-hmm.
2: Ang in-exercise ng DOE nung 110, nung EO110, ay ang i-mandate ay yung adjustment per week. Mm-hmm. Hindi ho namin ginalaw yung pinagsimulan nilang mga pump prices nung nag-transition from deregulated to regulated. Ang regulated na naging transition is yung add minus.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung nandun na na-level nila na pump price, yun na yun. Doon na lang namin minonitor at iniistriktuhan yung dagdag bawas from that pump price simula nung nagkaroon ng EO110.
0: So, itong mga meron ng 97.35 per liter, ano ha, meron 97.50,
2: yes.
0: Ito, hindi nyo na pwedeng sabihin to na ibaba nyo yan sa 80, hindi na pwede.
2: Well, ang ayaw ho natin kasi, in a way, ayaw ho natin naman galawin, for example, yung mga peculiarity ng prices, for example, in Boracay, pag sinabi ho natin sweepingly na ito na ang price sa buong corners ng bawat gasoline station sa Pilipinas, masyado hong baka, ang kabaw namin, baka hindi ho natin masyadong kilala or kabisado yung kanilang detalye nung pump price, ba't sila umabot doon at baka magsara. So Ted, ayaw ho namin kasi din mag-cost ng ganong problema. So ang ginawa namin, total nandyan na yan, nakatuck-in na yung lahat ng inyong admin cost at profit margin. We will just discipline you sa weekly adjustment. Wala na dapat ibang factor na pumasok dyan, especially profit margin. Dapat wala na dyan profit. Dapat yung adjustment na lang kasi nakatuck-in na yan before.
0: Sige. Okay, so naintindihan namin kung bakit nyo hinahayaan ito at yung mga maaaring mangyari kapag kayo nakialam dito. Ang importante lang ngayon kaninyo, yung mga nasakop nga nitong EO na ito, yun nga itong mga nasa 80, 81, 82 no sa diesel, ito yung mga nasasakop nitong binabanggit nyo na hangganan ng kanilang aumento.
2: Iyon ho, Sir Ted.
0: Okay,
2: for example,
0: Sige, go ahead.
2: For example, ngayong week, kasi tinatanong tayo paano na-compute ngayong week. For example, Sir Ted, tama yung narinig siguro ninyo kahapon sa ang malaking factors dito, dalawa lang. Nag-increase po ang diesel na lang ho. Diesel na lang ho. Nag-increase ng almost, hindi lang almost, that 10.37 US dollar per barrel ang increase in a matter of 5 days.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, umaba pa ng almost 70, to be exact, 68 centavo ang paghina ng peso against US dollar for a matter of 5 days. So, dahil dito, ito ho talaga ang naging effect. Nagkaroon ho tayo ng 5 peso increase per liter. Dahil sa dalawang factors na yan, wala na ho dyan kasamang ibang, lalo na yung profit margin. Of course, nandyan pa rin yung maliit na epekto ng premium, freight, insurance, at saka yung biofuel. Pero ang major niyan, almost 97%, dalawang factors lang, import cost plus exchange rate. Wala na ho ibang kasama dyan, lalo na yung profit margin. Ito yung sinasabi ko, Sir Ted, na minamandate ito kasi ayaw na natin haluan ng iba pang factors para isama dun sa computation ng adjustment per week. Dapat walang kasamang iba. Yan lang dapat ang mga factors na nakaka-apekto. Ang dapat idagdag o ibawas.
0: Sige po. So, salamat sa inyo pong paliwanag, Director. At kami po'y lagi natawag nga sa inyo tungkol sa mga isyong ito. And definitely, hindi pa itong ating huling pag-uusap. Mag-aabang kami ulit by weekend sa presyuhan ng petrolyo at itong ang report ng mga kababayan natin kung sobra-sobra naman doon sa mga dati 80 at sumosobra ho naman sa aumento na kaninyo, malamang yun ang mga klaro na paglabag po sa regime na kontrolado po yung aumento sa presyuhan ng petrolyo. Salamat po, Director.
2: Magandang umaga ulit sa programa ninyo, Sir Ted at Ma'am Chacha.
0: Thank you! Sakit sa bangs, sakit sa batok, baby
1: yung
0: girl,
1: pala,
0: ha?
1: Pero, sayang naman yung threshold kung iba-iba pa rin ang presyo.
0: Anyway, alas 9.48 na, baby girl. Happy birthday daw kay Ma'am Grace Navarro.
1: Ay, ka-Virgo! Happy birthday, Ma'am Grace. Atahitahimik ka lang. Birthday mo rin pala. Happy birthday to you! Birthday na ni Sex Mom Grace Navarro ngayon!
0: Birthday niya ngayon!
1: Birthday na niya! Birthday na ni Ma'am Grace! Birthday na ni Ma'am Grace! Birthday ni Ma'am Grace ngayon!
0: Get out!
1: Birthday nila ngayon! So Friday po yung dance number ng Baby Girls for you.
0: Alright, mga kapatid, eto ho muna para mas maganda po ang ating pagtatapos ng ating pong palatuntunan ngayong pong araw na ito. Tawagan lang natin si Nanay Rosalinda Quiñones ng Barangay Acacia, silang Cavite. Pero balikan mo muna yung kanyang kwento, ha? I'm sure naaalala mo siya. August 10 lang ito nangyari, ha?
1: Naaalala ko sana ito. Ito na siya. Nanay Rosalinda Quiñones.
0: Pabida ito. Tumutulo yung bubong ating hinahanap.
1: Ito na siya.
0: Sige, go.
1: Ito nga po yung nakausap natin August 10, mga kapatid. At nakausap nating muli nito lang August 31. Nakausap niyong muli. Pero ito, mga kapatid, si nanay po ay taga Barangay Acacia, silang Cavite. Isa pong on-call manicurista. At may tumutulo nga po doon sa kanilang tahanan. Sila daw po ay nakikinig sa atin since 2025 pa. Pero ang kanyang nanay talaga ang nakatutok po dito sa ating programa. Ito si Nanay Esther Saradoyla. 84 years old po si nanay at bulag po si nanay na tubong Sorsogon. Ang mister ni nanay ay mula po sa Calibo, Aklan at sila daw ay napunta dito sa Cavite at doon na sila nagkaroon ng pamilya at nagkaroon nga nitong 4 na anak. Nung makausap natin siya nung unang beses, ang sinasabi niya, yung 2,000 pesos nga ay gagamitin para po dun sa yero na bibilhin para sa tumutulo po nilang bubong, lalo na tag-ulan po nga yun. Noong August 31, habang ako'y nasa In a Better Place, nagpakita na siya ng update sa inyo.
0: Yes.
1: Oo, pinakita yung bubong na binabaklas.
0: Ito na, yan.
1: Oo, pinakita yung pag-aayos ng bubong.
0: Go ahead.
1: Pinakita rin yung naayos na bubong at yung may before and after pa pala na pinakita. Maging yung larawan ng mga resibo, yan ang gustong-gusto natin. for transparency and accountability, lahat na mga ikinuwento, ipinadala po sa ating programa.
0: At kami nga ni Ma'am Maricel ay tuwan-tuwa dahil sabi nga ni Ma'am Maricel, itong si Nanay Rosalinda Quiñones ay pwede nga tumakbo sa...
1: Sa COA?
0: Ha?
1: Hindi. Pwede COA chair?
0: Yan ang ating hinahanap na mga dapat ay public servant.
1: Uh-huh?
0: Yun, to the last centavo accounted.
1: Oh, nakasulat.
0: At yung kanyang resibo, mga kapatid, hindi alias.
1: Oo.
0: Totoong mga pangalan.
1: Oo.
0: Yung nando doon.
1: Bakit? Totoo'y nakapirma.
0: Oo.
2: No joke.
0: No joke, ha?
1: Hindi ARs ang pinakita.
0: Hindi ho, official mga kapatid. Ngayon, so ang napag-ambag-ambagan dito, sa halagang 12,000, nakabili na ho ng bigas, pagkain, na ipaayos pa yung kanilang bubong. Pero, nagsabi si Nanay Rosalinda na yung nga pong dinding nila, eh, hindi rin po ayos. Pero sabi nga nila, sila nang bahalang gumawa ng paraan. Sabi namin, sandali lang, magtanong kayo kung magkano ang kakailanganin nyo para ipaayos ang inyong dingding. Kung meron na kayong komputasyon, magsabi kayo sa amin. At ngayon, ang ating reveal.
1: Totoo.
0: Tawagan natin si Nanay dahil sila daw ho ay meron ng computation kung magkano ito. Habang yung ating nakapanayam kahapon na taga Mabalak at Pampanga, yung taga Taytay Rizal, di ba? Yung kanya namang biyanan na sinasabi ko, huwag munang bumili ng yero. Yung 5,000 na ibili lahat ng pangangailangan sa pananahe.
1: Si Alvin.
0: Magling pagkain.
1: Oo.
0: Magbigay kayo sa amin ng estimate.
1: Oo.
0: Sagot ni Chacha yan.
1: Oh.
0: Ikaw pa.
1: Maliit na bagay yan. Kukunin ko lang yan sa'yo.
0: Sige. So, ngayon, kausapin natin si Nanay Rosalinda Quiñones ng Barangay Acacia, Silang, Cavite. Nanay, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha, Kuya Ted Pailon.
0: Mm-mm.
1: Good morning.
0: Si Nanay Esther, kumusta?
3: Katabi ko po.
0: Nakikinig pa rin sa amin.
3: Opo.
0: Ay, salamat naman.
3: Nanay.
0: Good morning, Nanay. Nanay Esther, good morning.
3: Magandang umaga po, Ted Pailon.
1: Good morning.
0: Kumain na kayo, Nay?
3: Tapos na.
0: Oh, anong agahan nyo, Nanay?
3: Inapay lang, at saka energy.
0: Meron ba kayong merienda? Ha? Wala pa? Wala na.
3: Mamaya.
0: Mamaya. Oo. Anong pananghalian nyo, Nanay?
3: Napapong nalaga.
0: Oh, diyan ho ba'y umaaraw o naulan pa rin?
3: May kunting sinag ang araw.
0: Nasisinay.
3: Pero makuminin siya.
0: Oh. Pero yung pong araw po, nasisilayan nyo pa sa inyong mata?
3: Yung liwanag.
0: Yung liwanag.
3: Nasisinagan din ng kaunti.
0: Okay, sige. So, hindi na ho natulo ang inyong bubong kapag naulan.
3: Ay, maganda na po ang aming bubuman. Salamat.
0: Wala pong anuman, Nanay. Pero kaya kami tumawag ngayon, gusto kong tanungin si Nanay Rosalinda, meron ba kayong estimate sa pagpapagawa ng dinding ninyo?
3: Meron na po. Naisend ko na po kay Ma'am Set po.
0: Okay, Sir Set. Oo, sige. Magkano po ang inyong estimate?
3: Nasa 5,910 po yun. Tapos po, pinaano din daw po yung dalawang araw ng gagawa po. 800 po ang isa araw niya. Bali, sabi po niya, 2 days daw po. Kaya may 1 po yun. Kaya po pumasok po siya ng nasa 7,000 po.
1: Wow!
0: Okay.
3: Thank you po. Salamat po.
0: Bilin nyo ng pagkain si Nanay. Si Nanay ba may ngipin pa?
3: Meron po. Kaya lang po yung baba, wala na.
0: Nakakanguya pa si Nanay.
3: Nakakanguya ka daw. Tatanguya pa rin.
0: Oo. Ano ba ang inyong gustong kainin, Nanay? Kayo pong kayo tatanong, anong gusto nyo kainin? Nilagang baka?
1: Mais.
0: Anong gusto nyong kainin? Gusto nyo, huwag naman mais.
1: Sige, steak na lang.
0: Gusto nyo ba kumain ng inihaw na ano, isda, manok?
1: Yeah.
0: Anong gusto nyo? Liempo?
3: Manok.
0: Ano po?
3: Maski isda na lang ho.
0: Isda, okay. Kasi nga kapag ho liyempo, eh baka bawal na.
1: Saka mahirap mo yain.
0: Oo, baka mahirap nga. Baka lulunukin mo ng buo.
1: Mahirap yun.
0: Sige. Nanay, ganito ha. Papadala ho kami ng 10,000. Yung 8,000, gamitin nyo doon sa inyong dingding. Yung 2,000, bili kayo na pagkain na masarap.
3: Ay, salamat po. Maraming salamat sa tulong na binigay niyo sa amin.
0: Hindi sa amin galing ito, nanay. Galing po ito kay...
3: Anonymous.
0: Yes. Opo, si Happy K, Happy Man, Happy Dadit, Happy Anonymous. Mag-aambagan sa 10,000. Sige. Opo. So, ganun pa rin tayo, Rosalinda, nanay, ha? As usual, kapag ho ginagawa yun, mag-video po kayo. At gusto ho namin makita na si nanay po ngumunguya.
1: Nang isda.
0: Oo. At kumakain na masarap. Okay, nanay?
3: Opo. Salamat po.
0: Yes. Amen. Nasa Panginoon ang lahat. Yes, sa lahat. Sa lahat ang pagpupuri po amen, ay nasa amen. Panginoon. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah. Thank you. Salamat po sa inyo, Nanay Rosalinda at Nanay Esther Sara Doyla. Diyan po naman sa Barangay Acacia, Silang Cavite, Kingset. Okay. Ito na ho, mga kapatid. Ha, yung 2,000 galing kay Happy K, 2,000 kay Happy Man, at kay Happy Daddy, 2,000. Yung remaining po na 4,000 galing kay Happy Anonymous. 10,000 piso today, mga kapatid, ang ating pong ibibigay sa deserving na pamilyang ito. Kumbaga po, yung kanyang tinanggap na 12,000 plus 10,000, 22,000 na ang natanggap nila, nanay. Deserving ho naman talaga.
1: 22,000 pesos. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga Happy Anonymous sa walang sawang pagtulong dito sa mga kapatid natin na nangangailangan. Thank you po sa inyo, mga kapatid.
0: At bukas po, muli tayo magpapabida kasi nga po today ay espesyal na araw po para po sa ating follow-up na may karagdagan po naman tulong mula pa rin po sa ating mga Happy Anonymous. Sa mga nakikinig sa atin, bukas po, abangan nyo ang ating pabida. Definitely po, ang premyo minimum 2,000 pesos.
1: Sana all. Maraming salamat, mga kapatid. At sa oras nga po na 9:57, ang oras na muna, hatid sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron pong live selling ng alahas sa Facebook page nila araw-araw para makita nyo mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa at ang Alagang Kapatid Foundation. Nandyan ngayon sa General Vicente Lim Elementary School sa Tondo sa Maynila. Sina Mamenchi Silvestre, maging sina Bayo Rodriguez, nandyan sila ngayon. Nagtayo sila doon ng malaking telebisyon para habang tumutulong sila sa mga kapatid natin. Nakatutok sila since kaninang 6 in the
0: alam
1: morning.
0: Alam mo ba si Bea, pagdating ko dito bago mag alas 4 ng umaga, nandyan na.
1: Si Bea?
0: Yes.
1: Oo.
0: At sabi ko nga sa kanya, aga mo naman anak, at nandito ka.
1: Meron
0: ho kami public service at Tondo.
1: Nandun sila ngayon, General Vicente Lim Elementary School sa Tondo. Good morning po sa mga taga-Tondo.
0: Pagod ka na niyan, puyat ka na niyan. Hindi nga daw ho, public naman. Service.
1: Public service, servisyo publiko.
0: Tsaka dahil daw sa inaalagaan siya ni Nev, kaya ho, walang pagod na naramdaman.
1: Sana all, alagang kapatid talaga. Maraming salamat po sa mga nandyan sa May Tondo, Maynila. Buong araw ang pagbibigay tulong at servisyo ng mga taga-alagang kapatid.
0: Mabuhay po ang ating mga taga-foundation dahil nga po, mga kapatid, yan po ay pagkukusa.
1: Yes.
0: Opo, bibihira sa mga panahong ito.
1: Oo, totoo lang.
0: Yung hindi na ho iniisip, no? Yung pagod, ang importante po makapagpasaya sa kapwa.
1: Amen. Amen.
0: So, abangan, mga kapatid, ang ating pong susunod na programa ay kasama po si Ma'am Cheryl
1: Cosing.
0: Okay.
1: Tumama ka na doon, Cheryl Cosin.
0: Cheryl.
1: Oo, Cheryl Cosin. Okay. For Perfect Mornings. Maraming salamat, mga kapatid. Bukas, Miyerkules na po. Nakasama nyo nga po, 4 oras po sa Himpapawi. DJ Chacha at Ted Pailon. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Paalam, happy Tuesday. Ingat po sa biyahe, mamang driver.
4: B107.9 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
5: Time check brought to you by
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Balik ang pananaw,

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalungi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
10: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: BYOB. B1079
7: Light and easy on B107.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: 79
1: Cabasa's Radio Time. It is now 2 o'clock.
2: Time check brought to you by
3: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Nangangailangan ka ba? Hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo. Para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality and prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action may segminor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

time. Why don't the five of us just blow some harmony?

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Himang Rawon. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Rawon. Atun paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himang Rawon. Ad iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon.

Happy birthday to Mama Mary. Yes, kaya na. Kabong kayo ito na Dilag. Yes, kaya kabong kayo ito na Kalbayog City. Upon gabong yes, kaya ito na Borongan City. Malas lang. Ay, ini nga nag-fiesta nito na Borongan City. Nagkalabay-labay. Ano ba yan? Kaya Mayor Dayan Agda, ano ba ito ngayon mo mga tao din na Borongan City? Nag-salinurog han padulong, nagpalabay-labay yung mga lingkuran. Kasing ka makaraon. Wala, nag-sharing paman yung mga medicine, labihan man ang pagkakita. Kawaray mga batasan, mga baskos, ang saling oro buhan padulong saan na kapistahan ang buong sudad na isang sudad. Sudad itong Borongan City ang palabay-labay yung mga lingkuran. Na ito na yung mga pagasan. Kaya naman na pangrespito na kada pagoda ito ba ang mayor at sudad ang Borongan ang kada yung mayor Dayan Anda. Wala naman ulit makasaway ng kabataan. Grupo-grupo na yung mga pagtaga-banda ay baga nagkasurutinggit. Nagkakamay sa liwat, baga siguro na hangin. Ang buta na doon ang rason na nagsugad ng inira. Kaya basta ito natin makuha ng mga report. Akan tingin na kini, hanga mismo ang kapistahan. Pag-aabuti ko man lang ano yan, at ito nga Borongan City. Paray na mga kantuhan na mismo ground, hindi nabuhatan yung mga kabataan. Grupo ka dudugin yung mga banda, sa rin ko pa, na nagpalabay-labay. Ang katulosin din ganda, pero may nag-una. Kaya hindi rin ko nagsuso ka rin, kung waray nag-una, paglabay, hindi puran. Paglabay ng kuran ang usang grupo, bumulos. Nagpalabay-labay ng kuran. Kamang kawaray batasan. Ate po lalit na yun na Borongan City. Waray lalit baro batasan. Mayor. Na makaraw din dito. Waray naman na pag sharing ko man pang-tahod. Ang sasalim urod nga ang kapistahan. Eh? Ito yung sila din yung mga kabataan na kanta na bagan mo rin na respeto. Naalagid-agid na ito itong mayor mismo ito nga sudad ang Borongan. Waray liwat na respeto. Naging baskos na yung liwat. Nakakadaan at ibangan ang mayor o ako rin naman ito. Diba? Unang line yung mga pagtaga in mga banda. Ha? Ayan po siya na nabibibad ang shows. Kasi nyo, kasi nyo dito, nabirin mo ba yung mga pagkabati? Opisad lang ang kasukurad to, wala yung siya palabay labay. Kung yung unahan daw, hindi nga siya ng grupo, paglabay nga lingkuran. Bakit nang kababasar ko sa lingkuran? Amoy niya na. I don't know kung ano ito na himuhon niya na. Yung mga nag-iimbestigar na liwa. No? Ang mga nakanto ng mga siyempre, ada ang mga mentorando, mga teachers, mga kaganak, ada ang mga kapulisan, nakakadamis niya. Ang mayor han sila ng Borongan. Ang mayor doon ang da. Amoy niya at ang balantayan ng ganyan ng investigasyon. Yung nagudan ng pasigula,
Anong rason? Kaya ano nga nagpalabay-labay mo ni Mira? Ano ka arawid? Oo. Nagka, siya yung tuman viral. Sikat yun na ito na Borongan City. Na nag-usalin oro ganera katistahan ng palabay-labay. Lingkuran pa ko. Amunit na sa club. Kadamo yung mga nagsasalin oro ito na era matapistahan. Diba? Sa Cebu. Yes, sa ito na Senior Santo Niño. Kadamo itong tao. Harus gani. Diri mahulugan yung karayon. Kaya nagkasi ito yung mga tao. Wala yung managpapalabay-labay. Diba? Pero di na sa Borongan City, kaya rin siya mang kabasto. Kaya nga man, kaya sa nito ba, alagit ako dito na yun rin ang sinag, Borongan. Parang may barbata siya na, no? Amo ito na niya baga yung tigangan. Parang wala yung baga sa amo kinitinang lang na may adayong madisiplinahan. Madisiplina ng kinanglan na may bisigaran yung maupay. Hindi dito nag-una-unahin yung kay ano. Ang interesin nga nagkalabay-labay mang kamot. Diga mismo ang atubangan ang alcalde upon sa orin hindi na nakasarkayan na kinin yesa. Ito lang ito. Kamakaraon yung duro. Hindi nakakaupay. Anyway, ito na lang ito na bantayan mo lang kung ano ito na nagiging investigation ni ito na mga kapulisan. Kung ngayon ang mga pulis na natin ito, kung bantayan mo kaya man lang ito na bantayin. Yes, di ba? Pero kaya hindi naman ito nurad masasayo. Kung hindi na nag-una-una ng mga kabataan, maging na mga baso. Di ba? Inubay na ito na ang mga mangulo. Ang mga mangkirip din ito. Baka ngayon ito hindi sigara yung maupay. Ngayon, kung nakita ko na hindi binig na sa'yo, hindi sabihin na. Ay, may pagpinagbulig-bulig ka. Ito nga naman sa kanito ng mga okasyon. Hindi yung mga pagtagabanda. Hindi yung maray mga batasan talaga. Ang grupo hindi yung mga barabanda. Hindi yung maupay. Hindi yung nakarawas yung kaperdihan. Ha? Sports lang ka. Pwede ka magpapasalisagit, magpapakurukuntra, at tapos ka magpipiris yung mga gamit. Ito yung gobyerno, ang gamit ito. Na? At tapos, ada pa mo dati ba ng itong mga opisyal? Hindi na kakaya tayo. Ang itong di rin na pabulisin. Mga ba itong di rin na pinabubulig ito ng mga sa ng mga okasyon, no? At pag sa orog naman ito na kapistahan, pag-ispi ito naman gadla, no? Dan, Mama Mary, no? So, itong kapistahan nila, kanan immaculate description. Ida habong gada itong sila dito na barangay. Anyway, sige. Adilip kita, nila pa natin yung mayroong round ng mga adlaw. At doon pa na Martes, yung edisyon. Ito ang sinamang kita yung bulan nito na September. Sabi kita. Hindi kita kasangkaya na ating dati. Sabi yung baga mga sayang kamang hindi na ating at ito at yun. Time of speaker Martin Romualdez, mga kasangkaya, itong this month. Ada sugat yung itong sitwasyon. May na tinatawag na flight test. Okay. May duda niya ng private jeep. May duda at tutulong helicopter. Yan, tutulong ayati. So, good morning. So, mga magsara kanini, former speaker Martin Romualdez. Okay. Ibang klase, ano? Ang mga may kalay ko. Ito yung mga, siyempre, dito mag-e, mga, kayong paman ni Kakalirong,
isda, mga bisenera mga yayamanin, yung sa Tagalog. No? May ada duha na private jeep, may tulong na helicopter, tulong hapon na yaki. Sigun kang Department of Interior and Local Government Secretary, John Dick Remulia. Obete John Dick, maharap. May ada mga inin jeep. Speaker po ng Speaker Martin Romualdez. And may mga private na rin yun. Doon ang private gate, tulong aming helicopter, and tulong ay ate. Buti na kami sa baga plano yun. Naging palisara naman yung warang kami. Ipakunta. May mga naliwat pagdiin. Ay mga sukod nga na hindi nga mga pinandibili na kuri ma'am. May sandarak po makuri madakok. Di ba? Okay. Alam ang paghihapon nga itong mga himang raon. Mga himang raon ito ganda yun eh. No? Ito nga itong baga pagpanginano yun eh. Kaya hindi mo sa mga araon. Mga sukod din yung mga nangita mo din na Pilipinas. Yung mga leader. Ito ang itong mga kalamidad. Yung mga nangita mo. Wala na. Ito nga. Parang nga nawawaray na kita itong mga pang-asa, paglaong, itong mga masuda ba rin eh. Grabe naman lugar. Ha? Lain paghihapong ini kasi kayo, ikon tala ini ha. Iupod tala ini nga mga sitwasyon at kabutangan ng pagdala. Wala naman kita lugar. Ito ka naman ito. Ha? Mga kapatid. Kabiman. Mga amo man. Ha? Ito ang sitwasyon. Yan ang kapitangan. Ito ang. Hindi nga ano ba kami Diyos, kalahin lang ang itaklawan. Ay, yung mga kita yung ara. Para kita dahil yung ipon ng ubo-ubot yung sobrang kaso. Ay, tayo siguro itong lawan. Kali kita, isang kayaan. Lahat pag-iapon niya ng rawon para deterte by station daw yun eh. Huh? Amo ito na inanglan na patubangon. Yani ini nga din bumuhat yung kismin sa ang beto na natin daw yun eh. Kaya malabo daw yung sige eh. Kanda nga siya man. Yung papatubang impeachment trial. Sinabi daw ito. At yung mga matindari ito impeachment trial ni Vice President Karen Duterte. Okay, karayon na patubang talaga. Diba? Wala, ang pag-iapon ko siyang kaya nga ilang raon pagkat na yun eh. No? Ang ilas lang. Huwag masyadong very happy. Tuhang atusado ikan ito dyan Congressman Martin Romualdez din bibili niya na ito ang National Bureau of Investigation at sa gihapon ng plumber tuhang atusado. Pag-ibamid ka niya kung gusto naman Martin. Amo niya na ito ang gimbibiling. Ito ang National Bureau of Investigation. Hindi ay nagbibiling nyo. Ano ay dapato in Flander. Ito ay pambiling na liyat nyo. Ano pa siyang kaya. Alam, pag-iapon ng mga rawon. Ng mga rawon tamalay na yung mga kapatid. Ha? Na-open na dahil ito ang kabutang. Kadaan na kanilihan damang kwarta kung iyabag ang mga negosyo plus kung iyan mga hinabi na kaming kaming pagalan. Pwede ini dati magamit kung baga. Kasi ma'am. King Butang! Yan na!
mo bago nga anti-poverty czar. Ano talaga? Anti-poverty czar. Ginbutan ni President Bongbong Marcos, si Habdoana y Senador, ang atong buksidor, Manny Pacquiao. Pacquiao na lang eh. Pag-ong anti-poverty czar. Ayan. Hindi mo kakabaroon niya. At ang aming kanta at Grihan, ang Ibuligan, at ating muli din eh, kinamo man. Kung may yun ni ma-atiman ng iyong posisyon, ay akabitangan na inin gobyerno. Kung ito siya mabi. Romo anti-poverty czar. Ayan butang ni President Bongbong Marcos. Okay. Ikaw ang takang mag-ano lang ito niya. Ito ko lang tiyan mo kanilang nakawari mga gamit. Hindi ito niya mga gusto. At pagpapagin niya yung responsibilidad kung mag-ano lang. Diba? O rin mo ito sa nga rin mga trabaho ko. Yung mabuti. Ay, nakakaya talaga ako. Well, no, mga kasangkawan, binilota akong batik. Ay, nalagyan po mo, hindi lang pinigyan ng mga solusyon. Yung mga kay ano, no? Yung mga pagtagatubig, tubig, tubig! Mas hindi nadilipat kaya may ibang mga lugar. No? Abong tritel na Tanawan, Dagami, ibang kapastrana, ang antungan ito maraming tumaraan sa tubig. Pero hindi what si solusyon eh. Itong problema nera kasi ang kaya ni Dandam sa katulog. Nagdainin natin si Kaplan. Hindi doon kabutangin ni mga ating mga hindi pinamutang ng mga lido. Ang mga masyaman. Ang mga problema, puro problema, problema. Bakit walang solusyon? Diba nyo naman ng DPI ng solusyon, di ba? So, nice siya man. Ang mga kapit ang binis. Ito yung pagsinuudid man. Pandulid, parang karamaan ng mga tao. Importante yun, ito ang pagkatulid. Ang mga bayanahan. Ang mga minuutin na pagkakayanan din ng tao. Ayan ang wari solusyon. Diba? Ang mga rila. Kamila, hindi nga ha, kung siya rin kumang siya ng mayroon din siya, ah, wala yan. Sanayan lang yan. Sige. Ano lang kita, buhok na lang kita kung sanayan lang yan. Hindi nga hiyarang sanay doon, ah. Okay, kasi later, hindi na tumig. Nakakaregis mo kami, nakakasabi sa kablaw. Ano lang, gusto sanayan lang yan. Makasabi mang ito, pag taga-traffic yun, ang sila dito na and then, takloba, pangon din nga. Hindi mag-iap ito ang pagkatrabik eh. Numumurang kang mali, taga-tingin ko, magsinanakot, panalapit. Diba? Hindi yan, hindi nag-message. Sulibang ko pa iyo. Kumusta naman ito ang city government ito ang takloban. Nagpipinan, ano yun? Itinan mo tang manhin mga ibang posisyon sa City Hall. Ang mga ibang posisyon. Parang tignan ng liliwan. Kung yun ang malakas ang una kang mayroon, Fed, kung itinan mo tang yun, malakas liwat kang Vice Mayor Raymond. Ha? Huh? Yan ang plano yun eh. Atin na nipahingin na noon, kung baga may plan na hiniya na ang sitwasyon, ito nga niya mayor, baga yung sir command, yung bibutang kalapis, yung kinibirutang nga nini, sa dahil mayor na hiniya na, ay mga plano yun, mga nangkagawas ng mga rito. Subject ko yun niya, ba't sinisa yung subject of information, nangliliwan na yung mga posisyon, no? Isa nito na magkalalaan na opisina sa Capital City Hall. Kung mga isang kulay, example, ang nita na agriculture. Ang kulay niya,
Bidang engineering. Mga example na ini. Mag-iwan na niliwan na yung mga posisyon. Diba? Iba na itong mga pinanmumutang. May kalahitin. Yung mga sukadinia na makabtika ha.

Okay. Mari kita

0: Okay. Okay. Balik kita. Nautun. Kita may ada yung gabi na problema, no? Balik lang kita kasagay. Hindi natin patuloy sa Iman Rawon. Balikin pala sa kadali, no? Hindi natin din Iman Rawon yan, ha? Nakapagtaga panmutang yung posisyon. Pag-iwan. Hindi namin mo ha, City Hall. City Government. Dahil itong ibang mga puso. Mga kwanta lang din, ha? Subject for confirmation ini. Namili one kada mga official, for example, mga department head, no? I mean, unahong tayo na pangliliwan ba? Kahit yan na, ito na mga aga position, itong kan Mayor Alfred, itong tatay. Yan na, nanliliwan-liwan, preparation daw para kan Raymond, Vice Mayor, iyo daw mga tao. So, inyong mga department head, ito dahil eh, mga na nagawa, no? Subject sa ito naman, subject sa confirmation, mga ehintula, for example, no? Bilang engineering, for example, city engineer, mga magliliwan na yan ang mga makapot, kaminitin na mga gida. Hindi nga, mga ehintula talaga niya, for example, kung din yung mga department head, magliliwan, yung sa agriculture, yung sa health, yung anong mga mag-aahensya, finance, diba? At general services. Lukas ko dito, nanliliwan na daw yun, kay preparation yun eh, eh bangin pag-abot itong panahon, ha? Itong magkatod itong sudat, remote na. Wow! Yan ang milyon na talaga, no? Ika nga lulo, nga rin tatay, nga rin ako. Luhay din. Kaya rin ang mga tao at mga mutan si Iman niya kapag una-una ka, wala man nga niya, hihimo ko na siya naman ka. Iba? Nandito ka, huwag ka lugot na mga itong sinan. Ay naa sila itong sinanan, o. Bago mo na hihimo nga, natasanan, ito na. Iba. Ang anigisyo. Huwag nalaira. Anyway, worth it na hihimo. Kaya tao man ang boss, ba? Hindi na lang kita itong very one rock to matuman. Kaya hindi ito itong mga very one rock. Itong tanka mayor, vice mayor, mga kunsyal. Iba itong sila nito sa kauban. But anyway, bilis talaga ng oras, ano? Mga ano bang kita? Itong oras ng panahon. Thank you so much. Sino naman kita? Oo. Ang aran niya po na mag-partner din ng engineering, mag-partner po na IT department. And siyempre, nani niya po ni Daton na Chief Executive Officer, at the same time President ng Manila Meeting Station sa Tacloba, o po ng Ormoc City. No? Nani niya po ni Mr. Bob at Bilyo Masa. Ayaw po siya ang kayo ng surugo ng Tagapina. Aran niya po ng member ng ASAP, anak sa Kumbri. So ito, bawa ito doon sa mga pahintakulot. Salamat sa inyo po natin na matumus sa kanila. Bye! Peace!
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang Rawon! Ano ang mga issue ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Rawon! Aton paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himang Rawon, ang iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon!

0: Manicure Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind. Akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Beer Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa kustodiya nila si Romualdez at sila ang may huling desisyon kung dapat nang ilipat sa kulungan ang akusado o pahintulutan ang kanyang pananatili sa ospital.
1: Kampo ng prosecution, nagdesisyong hindi na ihaharap ang natitirang mga testigo para sa unang article of impeachment na may kinalaman sa pagwawaldas ng confidential funds.
0: At yun nga po ang ating sinasabi, boundary na po dapat sila dyan. Samantala po naman, Article 2, Artikulo 2 o aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sisimulan ng dinggin at talakayin ng impeachment court sa 14 ng Setyembre.
1: Defense team ni VP Sara Duterte binigyan ng 15 araw na palugit ng korte para kumpirmahin ang higit 100 bank records sa ebidensya ng prosecution sa 2 articles of impeachment laban sa Vice Presidente.
0: Plano po naman ng prosecution na tawagin si VP Sara para testigo sa impeachment trial inalmahan ng kampo ng depensa. Ayon sa kanilang lead counsel, ipinagbabawal po ng ating saligang batas na testigo ang sinuman na nasasakdal laban sa kanyang sarili.
1: Voting threshold o botong kakailanganin para sa impeachment trial tatalakayin ng Senate Impeachment Court sa September 23.
0: Dito sa usapin nito, may something. Abangan niyo po ang ating diskusyon tungkol sa napaka-importanteng isyong ito. May something. Samantala po naman, Immigration Lookout Bulletin para kay Congressman Leandro Leviste at 6 na iba pa. Hihilingin daw po ng MBI huling nakita ang kongresista sa Francia.
1: Dating Senador Manny Pacquiao balik gobyerno matapos italagang bagong anti-poverty chief ng Pangulong Marcos Jr. Pacquiao, pamumunuan ng National Anti-Poverty Commission o NAPCSIC.
0: Mga kapatid, paggamit ng contraceptives tulad ng condom at birth control pills, sisimulan ng ituro sa mga estudyante ng grade 8. Isasama ito sa basic education curriculum na layong ituro ang reproductive health na akma sa edad ng mga mag-aaral.
1: Sa iba pang mga balita sa Metro Manila, panibagong wage order na nagtatakda po ng 60 pesos na one-time increase sa minimum wage, inaprubahan na ng Metro Manila Wage Board. Kapag ito po inaaprubahan ng National Wages and Productivity Commission, tataas mula 695 pesos tungong 755 pesos kada araw ang minimum wage para sa non-agriculture workers sa NCR.
0: Itong desisyon po ng Wage Board sa NCR, may something din po ito, ha? Kung baga po, nangangahulugan, ano yan? Wala nang visa yung kanila pong unang desisyon na hindi pa resolve, nare-resolve ngayon. May something din. Samantala po naman, kaso po ng leptospirosis sa Quezon City, lagpas ng epidemic level, nakapagtala po ng 47 bagong kaso ng leptospirosis sa ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa loob lamang ng 3 araw.
1: Samantala, sa San Lazaro Hospital sa Maynila, 22 ang patay dahil sa leptospirosis.
0: Mga kapatid, sa mga balita po naman sa mga lalawigan, sa Luzon, 7 probinsya, isinilalim sa haze alert ng Office of Civil Defense. Kasama diyan ang mga lalawigan po ng Palawan. At maging sa ilang bahagi po ng Mindanao hanggang Cebu at South Cotabato.
1: 7 bayan ng Isabela, apektado po ng swine fever ayon sa PRASA Provincial Veterinary Office.
0: Panibago po namang mga kaso ng African swine fever na itala sa Occidental Mindoro. Nagpositibo po sa ASF ang blood sample mula sa 5 baboy mula sa 2 backyard farm sa isang barangay sa bayan ng San Jose.
1: 15 anyos sa batang lalaki at kaibigan na kasama sa paghahanap ng gagamba. Patay matapos banili ng shotgun ang farm manager dyan po yan sa Lucena, Quezon.
0: Graduating na nursing student sa Nueva Ecija patay matapos pong sakalin ng sariling pinsan dahil daw po sa ayaw raw magpautang ng 5,000 piso.
1: Isang binata patay din sa Capastarlac matapos kuyugin, bugbugin at pagsasaksakin ng 4 na kabataan. Arestado ng mga suspect na edad 14 hanggang 18 anyos lamang.
0: Doon po naman sa Naga City, ang naturang lungsod ay nagdeklara rin ng state of calamity matapos makapagtala ng 6 na patay at 200 kaso ng dengue.
1: Balita sa Visayas, ina ng estudyanteng na damay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, humihingi ng tulong medikal at pinansyal para sa gagawing operasyon sa ulo ng bata.
0: Veterano pong guro, natagpo ang patay at palutang-lutang sa karagatang sakop ng Lorente Eastern Samar.
1: 13 anyos na lalaki, aksidenteng nasilo ng lubid sa leeg nang utusan siyang silipin ang kanilang babuyan. Naisugod pa sa ospital ang binatilyo pero idineklara ring dead on arrival.
0: Mga lupang sakahan, doon po naman mga kapatid sa Bohol, nagkabitak-bitak na dahil sa naranasang matinding init ng panahon. Mga bukal at maliliit na sapa, nagsituyuan na rin.
1: Dalawang batalyon ng mga sundalo, ipapadala ng militar sa probinsya po ng Baguindanao para magbigay seguridad sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections.
0: Yan nga po mga balita sa Mindanao ha ngayon. Sa ilang pang balita po sa Mindanao, nasagip po na Pinsker's Hawk Eagle sa Gutalak, Zamboanga del Norte, ibinigay na sa DENR ng pamilyang kumupkup sa agila sa loob ng 3 buwan.
1: 87.6 million pesos na halaga po ng smuggled na bigas at asukal sinira ng Bureau of Customs. Nasabat na ang higit 1,000,000 toneladang puslit na bigas at higit 1,000 sako ng puslit na mang asukal mula noong 2019.
0: Balitang pangkalakalan naman, piso bumagsak sa panibagong all-time low record na 62.62 kontra US dollar.
1: Unemployment rate sa bansa sumipa sa 6% noong Hulyo. Tumaas man, higit 3 milyong Pilipino pa rin ang walang trabaho. Nasa 6 milyon naman ang mga underemployed.
0: Samantala po naman, Tourism Department ibinida na mga Pilipino pa rin daw ang nangunguna sa pagpapasigla ng turismo sa Pilipinas. Well, maganda ho namang balita din yan para po sa ating pong kumbaga by Philippines, so, diba? By Filipino.
1: Love your own.
0: Opo, tama po naman yan. Pero may something.
1: May something. Opo. O, ito. Balita po sa ibang bansa. Higit 70 katao kabilang ang mga bata at babae sugatan matapos atakihin ng mga drone at bombahin ng mga rebelding Houthi ang mga sibilyan at oil facilities. Diyan po yan sa Saudi Arabia.
0: Pag-atake po naman ng mga rebelding Houthi ganti umano sa ginawang pambobomba ng pwersa ng Saudi Arabia sa mga lugar na kontrolado po ng rebelde sa Yemen ay kinamatay ng 11 tao.
1: Dahil sa muling paglala ng sitwasyon sa gitnang silangan, presyo ng Brent crude oil halos umabot na po sa $100 o US dollar kada bariles. Aray ko po, pinangangambahan pang baka umabot sa $120 kada bariles kung hindi pa rin maayos ang sigalot.
0: Ay nako po talaga naman. Samantala, 11 hikers ang kumpirmadong patay sa avalanche sa Mount Misirgi sa Russia. Ang search and rescue efforts ay nahihirapan sa paghahanap po ng 6 nawawala dahil sa pangamba ng isa pang pagguho ng yelo sa bundok.
1: Tulay na mag-uugnay sa Russia at North Korea, pinasinayaan proyektong layuning patibayin ang relasyon ng dalawang bansa.
0: My Feed My Way. Panukalang batas sa Australia magbibigay po sa social media users ng control sa content na makikita nila online.
1: Ganon, mga bumbero sa Turkey, nahirapan.

0: Creamline Cool Smashers.
1: UAAP Season 89, aarangkada na sa araw ng Sabado. Liga, magpapatupad po ng panibagong patakaran para sa mga one and done players o yung pung isang season lamang e pwedeng makapaglaro.
0: Balitang entertainment, mga kapatid. Comeback ng Korean singer-actress na si IU. Inaabangan ng kanyang fans. Ilalabas na po ni IU ang kanyang digital single na From This Star.
1: Alright, samantala po naman, bukas daw ay ilalabas ng K-pop girl group na Le Sserafim ang single at music video ng Made My Night. Hindi ko sila kilala.
0: Alex Gonzaga, inilabas na ang pangalan ng baby boy nila ng kanyang mister na si Mikey Morada.
1: At samantala po naman, yan po ang ating isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye ng ilan sa mga balitang ito, abangan sa aming pagbabalik kasama na ang
0: News 5!
2: FM. Dito tayo sa totoo.
3: Ang galing na...
4: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.
5: Yan ang mukhang balita.
6: Our mobile journalists monitoring the situation at the Comelec.
7: Mula pa nung pandemya, narito na si...
8: B1079
9: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag nasi man ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
17: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
19: Denise Valdesancho po.
2: Ben Perinqui po.
3: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
0: Julie Baiza po.
6: Kayla Macanta.
5: Mary Mon Reyes po.
4: Mariela Pascual po.
17: Halika

0: Tumintindahan Cheese Ring Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
0: True FM. Abay, alas 6:28 na. Handa na ba kayo? May something talaga, girl, ha?
2: Oo nga, kanina mo pa sinasabi, word of the day is something.
0: Oo, maraming mga
2: something. I-share mo naman yung something na yan.
0: Oo, something in the rain. Something in the way pala yun.
2: Oh, something fishy ba yan? What are you smelling?
0: Oh, may mga something-something sa mga panahong ito. Pero bago po natin po talakayan itong mga something-something na ito, mga kapatid, ha? Ngayon nga pong araw na ito ng Miyerkules, sana nga po humupa na ang ulan. Diyos ko po naman talaga, oh. Ay nako, ang dami yung mga pamilya ngayon, hindi komportable ang tulog. Kaya kung kayo po'y komportable sa mga panahong ito, say thank you, Lord. Atin na pong simulan, mga kapatid, ang paghatid po ng News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa 2FM TV on Signal. At maya-maya po lamang ng kaunti ang ating pong hookup sa TV 5 at maging sa RPTV. At ito nga ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si DJ Chacha.
0: At unang-una nga po sa ating mga tampok na balita ngayon pong Miyerkules, hindi na raw po ipapatawag pa ng prosecution ang ilang pang mga testigo nito.

0: sa impeachment trial. Pero ang magiging kapalit, hihilingin nilang sumalang sa witness stand ang mismong nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, hindi na po nila ihaharap pa ang tatlong ipinasubpina ng mga testigo sa hukuman, pati po yung 15 nakapilang testigo. Sa kabuuan kasi, nasa 12 pa sa 27 mga witness ng prosecution ang hindi pa po naisasalang. Hindi naman daw agad hihingi ang prosecution ng subpoena para kay VP Sara. Pero agad pumalagdyan ang defense team ng Vice Presidente.
1: All of these pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the Vice President. We will be presenting the Vice President herself. As regards use, misuse, misappropriation of confidential funds, which is Article 1 of the Articles of Impeachment.
2: I think this matter and issue has been settled on day one. And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her.
0: Yan po ang tinig ni na Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan at Defense Lead Counsel Sheila Sison. Ayon pa sa depensa, labag sa ating Bill of Rights ang gusto po ng prosecution. Pero banat nga po ng prosecution, karapatan din ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan mula mismo kay VP Sara Duterte.
2: Section 17, Article 3 of our 1987 Constitution put in that guarantee that no person shall be compelled to testify against himself or to be a witness, or that there should not be a testimonial compulsion from the accused herself. Ito ay isang batayang karapatan na kailangang maunawaan, kailangang maintindihan.
3: The Filipino people, Your Honor, have the right to hear the answer of the respondent Vice President to all these four allegations under the Articles of Impeachment. It is important that the impeachment court, including the viewing public, witness how the respondent Vice President answered to all these allegations.
0: At yan po ang tinig ni na Attorney Sheila Sison ng Depensa at Lead Prosecutor Gerville Luistro.
4: Samantala, hiniling po ni Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment court na mapag-usapan na ulit ang issue tungkol sa voting threshold. Sa simula pa lamang ng trial, sinabi na ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na 16 votes ang kinakailangan para makonvict ang vice-presidente. Pero sa 24 senators, 20 lamang ang nakakadalo ngayon sa paglilitis. Nakakulong na kasi si Senator Chinkoy Estrada kasama si Rodante Marcoleta. Nagtatago naman sa ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa at higit isang buwan ang naka-medical leave si Senator Loren Legarda. Pero gaya ng inaasahan, pumalag sa mungkahi ni Tulfo ang ilang mga taga-minorya. Sabi nila, baka labag daw sa saligang batas na mangialamang Senate Impeachment Court. Sa ilalim kasi ng impeachment rules, oras na may senator judge na umapila sa desisyon ng presiding officer gaya sa voting threshold, kinakailangan nila yang mapagbotohan. Pero bago yan, mag-iimbita raw muna si Escudero sa September 16 ng mga dating mahistrado ng Korte Suprema o Korte Suprema para isangguni ang nasabing usapin.
5: Are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no? We insist that the voting base is fixed at 24 regardless of the evidence presented. The absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default.
6: Ang konstitusyon ay hindi po pwedeng galawin. Hindi natin pwedeng gawan ng paraan. Ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay ex-convict. Isa lang po ang gusto kong malaman po ninyong lahat. Hindi po ganyang kataas ang pinag-aralan ko. Pero ipaglalaban ko ang konstitusyon na ito hanggang sa dulo. ng aking buhay.
7: Kine-question ko nga kung may karapatan man lang tayong gawin yon, kasi otherwise, unconstitutional yung act natin dahil hindi natin job mag-interpret.
4: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Senator Judges Erwin Tulfo, Robin Padilla at Pia Cayetano.
0: Samantala po naman, tinatawag po ng Sandigan Bayan ang mga doktor na sumuri kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ito ay kaugnay ng inihain ng kampo ni Romualdez na manifestasyon para payagan siyang manatili sa hospital bed. Apat na doktor ni Romualdez ang pinaharap po sa Sandigan Bayan bukas, Setyembre 10. Pati ang mismong kongresista, pinatatawag din ang hukuman kung kakayanin po daw ng kanyang katawan. Sa tatlong pahinang kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division, inisa-isa ang siyam na sakit daw ngayon ni Romualdez, kabilang ang malubhang komplikasyon sa puso, baradong ugat, banta ng stroke, mataas na kolesterol, diabetes at iba pa. Kung si DILG Secretary John Vicrimulya ho naman ang tatanungin, nais nilang ilipat ang kongresista sa PMP General Hospital sa Campo Crame, lalo pat flight risk umano ang naturang kongresista. Maghahain sila ng petisyon sa hukuman para dito. Sabi pa ng kalihim, handa raw po ang kwarto na ni Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas.
4: Sa iba pang balita, protektado raw ng mga makapangyarihang personalidad ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa programang Story Con ng One News, sinabi Interior Secretary John Vicrimulya na nakikipagnegosasyon na raw sila sa mga nagkakanlong sa senador, lalo't kabilang si Bato sa priority ng kanilang manhunt operations. Magugunitang may standing arrest warrant si De La Rosa mula po sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng madugong drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tanong na kung bakit kailangang makipagnegosasyon para sa pagsuko ni Bato, sinabi ni Remulya na ayaw niya raw itong matapos sa mga body bag.
8: We know where he is, but there are negotiations now with his protectors. I cannot really talk at length about it. In this job, there are seldom black and whites. And it's the grays. When you make the call, it involves body count, body bags, and yes, we don't want to go there yet. We don't want casualties involved. That's number one. Diba? They have to surrender peacefully.
4: Yan nga po ang tinig ni DILG Secretary John Vicrimulya. Sa isa namang pahayag, itinanggi ng kampo ng senador na mayroon siyang mga protektor. Nakalulungkot daw na nabanggit ang salitang body bag sa diskurso. Mabigat daw ang salitang ito mula sa kalihim ng DILG at posibleng makaapekto sa pamilya at supporters ng senador.
0: Samantala sa ating pulagay ng panahon, patuloy pa rin pong magpapaulan sa ilang bahagi po ng kapuluan ang southwest monsoon o hanging habagat. Ayon sa PAGASA, magiging maulan pa rin sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Magiging maulap po naman at may mga pag-ulan din sa ilang bahagi po ng Metro Manila, nanalabing bahagi po ng Luzon hanggang Aklan doon sa at sa Antique. Wala ho namang binabantayang bagyo ngayon sa loob ng PAR ang PAGASA. Pero apektado pa rin daw ho ng trough o extension po ng Tropical Depression, Croban, na dati pong bagyong pilandok ang Ilocos Region, Cagayan Valley at maging Cordillera at Aurora Province. FM. Tamang oras ngayon, ganap ng alas 6:38. Today, tayo na magpabida sa True FM. Ang ating pa rin pong hinahanap today mga kapatid, ng ating mga suki po nakikinig po sa radyo habang nagmamaneho. Sino sila? Ang ating pong mga private motorist. Uy. Na naman ang ating hinahanap. Thank you for listening.
4: Ano ka naman? Privadong motorista naman. Yes. Po this time. Sa mga nakatutok po sa atin ngayon, if you're a private motorist, papunta po sa trabaho, pauwi galing sa trabaho, maghahatid po ng anak o ng asawa sa trabaho, kayo pong hinahanap namin ngayong araw na ito. Basta nakikinig po kayo sa 105.9 True FM. Ipadala po ang inyong entries. Mag-send lamang ng video, kita po ang inyong sarili. Kita po ang inyong minamaneho, tabi po muna kayo sa gilid ha, para hindi po kayo maaksidente. At isend po ang video na yan. Dapat kasama yung nakatutok po kayo sa 105.9 True FM. Isend po yan sa 105.9 True FM Facebook page. Maging sa Facebook page ko po na DJ Chat. At pwede rin po sa aming Viber number 0921-822-2222. 2290 kasama po ang inyong name, location, contact information at samahan nyo na rin po ng dahilan kung saan nyo dadalhin yung 2,000 na mapapanalunan nyo po. Simula pa lang yan, galing sa ating mga Happy Anonymous.
0: Alright, ha? Yan man po'y hulugan, yan man po'y hiram lamang, yan po ay importante, hindi kaharnap yan, ha? At saka yung plate number ninyo, tama, ha? Opo, yan po ang ating ngayong hinahanap, ang ating mga diehard na mga true FMers. Pwede ba yon?
4: Ganda.
0: CFMers.
4: Oo, kung may CFMers, may true FMers.
0: Opo, thank you for listening. At sa inyong lahat po, dapat lagi tayong kondisyon at hindi pumapalya kasi kapag palyado ang iyong kotse o minamanehong sasakyan, baka tumirik ka. Ganon din po naman sa atin. Dapat hindi ka sinasabihan ng hello, excuse me, hard starting. Bigo ka na naman ba? Isandali lang, ito ang para sa'yo, Pagsikso! Bravo! Food supplement for men! Eh di ba nga, masarap ang buhay, di ba? Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men! Ang bagsik mo!
4: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
0: Mga pare, tandaan nyo, ha? Talagang dapat ipaglaban natin hanggang sa dulo nang walang hanggan ang ating kakayahan na tumangkilik sa biyaya ng buhay. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga tampok na balita, agad-agad susunod na! True
9: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa...
10: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan.
11: B-1079 Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Walang kinakampihan. At wala rin inaatrasan.
19: Sa ilang lugar dito sa Malumangoy.
18: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
20: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Bodisancho po.
23: Ben Peringi po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Macantas.
28: Mary Monreyes po.
29: Riera Pasco.

0: BetPH and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
1: True FM.
2: At ngayon, mga balita po naman sa lalawigan.
3: Nalubog sa lumaragasang bahang isang subdivision sa Dinalupihan sa Bataan. Kumapit sa mga lubid at isa-isa ang sa isa't isa ang mga rescuer at residente para hindi po sila matangay ng tubig. May mga residenteng piniling lumikas pero may ilan din na nananatili po sa ikalawang palapag ng kani-kanilang mga bahay. Lumalabas na nagmula sa umapaw na ilog ang tubig na rumagasa sa subdivision. Parado rin ang ilang imbornal sa subdivision kaya lalo pang lumala ang pagbaha. Patuloy naman na nakabantay ang mga otoridad sa nasabing lugar.
2: Sugatan ang 15 taong gulang na estudyante matapos saksakin ng 18 taong gulang na kanya kapwa estudyante sa General Santos City. Nangyari pong krimen sa loob ng mismo ng paaralan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad. Isinugod sa ospital ang biktima at naaresto ang suspect. Nakuha sa kanya ang isang balisong na umano'y ginamit nga sa pananaksaka. Patuloy pang ginagawang investigasyon.
3: Nabulabog ang mga residente nang magwala pong isang barangay captain sa Kalumpit, Bulacan. Nagsisigawang kapitan habang may hawak na screwdriver sa barangay Mayto. Napag-alamang kapitan ng kabilang barangay na San Jose ang nagwala. Depensa po ng nagwalang kapitan, ipinagtanggol niya lamang ang kanyang barangay tanod nang may makaalitan ito sa pila ng bangka. Pero aminado naman siya na bahagya siyang nakainom. Nagkaayos na daw ang magkabilang panig.
2: Patay naman ang isang lolo matapos pumabangga ng motorsiklo sa Talisay, Cebu. Sa kuha ng CCTV, kitang maluwag sa kalsada nang tumawid ang 65 taong gulang na biktima. Sakto pong parating ang motor at nabangga ang biktima. Sa lakas nga po ng impact ay tumila po ng ilang metro ang biktima at ang rider. Nagpapagaling na sa ospital ang rider. Nakipag-areglo naman ang pamilya ng namatay na biktima sa nakabanggang nagmo-motorsiklo.
3: Madadaanan na po ang north at southbound lanes ng NLEX sa Tulaok at San Simon Interchange matapos nga pong bahain ng ilang araw. Muli namang ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Deason at NLEX President Luis Reynon ng flood control mitigation sa nasabing lugar. Ayon po kay Deason, tumulong na ang San Miguel Corporation para sa dredging o pagpapalalim ng ilog para maibsan ang baha sa expressway. Naglagay na rin daw sila ng mga sheet piles sa gilid ng NLEX. Bukod po dyan, mayroon na rin daw natukoy na 3 lugar para gawing detention basin ng Tulaok River. Ipepresenta raw ito ng kalihim sa Pangulong Bongbong Marcos at sa lokal na pamahalaan.
2: Parang kulang doon sa video. Dapat medyo may tuturo ng kaunti. Parang, di ba, sa picture.
3: Hindi ko masyado nakita
2: Dapat may ganun.
3: Hindi ko masyado nakita.
2: Diba? Dapat ganun, ano? Para sa picture, medyo nakaturo ka doon sa backhoe. Doon sa nagde-dredging.
3: Para mas cute.
2: Hindi, para talagang sekreturo.
3: Sekretary nga kasi ito talaga.
2: Good morning!
3: At least nakapagsuklay sa video yon na yon si Sec Vince. Kasi nung ikaw ay nasa In a Better Place, sinubukan namin siya ni Maricel na makuha hindi kami sinasagot
2: Pero kasi yung kanyang
3: busy nga kasi siya sa
2: pag-iikot. Yung kanyang mga... Yung kanyang...
3: Yung itsura. Yung kanyang look.
2: Kasama sa costume yun.
3: Anong costume? Ikaw talaga. Baka kasi busy. Hindi naman nakakapag-ayos.
2: Guys naman.
3: Guys! Iba kayo masaya. Meron na tayong budget.
2: Smile naman tayo dyan. Guys! At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, mga kapatid, pero bago yan. Sa mga nasa construction business, nako, ang sakit sa ulo ng tuloy-tuloy na pag-uulan, di ba? Pero ano magagawa natin? Kaya ang importante po lamang, laging tatandaan na kapag po tayo ay may ginagawang mga building o anuman po bahay, importante na standard ang ginagamit na materyales para ho hindi gumuho, hindi malagay sa panganib ang inyo pong mga kliyente, ang inyo pong pinagtatayuan po ng bahay o konstruksyon. Jaya Max Light Steel Frames, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame dinding, Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko isa lang. Jaya Max Light Steel Frames, mabibili yan sa Greenhouse Lumber and Hardware, dyan po naman sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ayun o, Greenhouse Lumber and Hardware, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At sa SEJ2 Construction and Aggregate, La Trinidad sa Benguet. Uy, naimbag nga daw ka na kayo amin, mga apo. SAJ2 Construction and Aggregate La Trinidad, dyan po naman sa Benguet. At ang Jayamax ay available din in the leading D.100 stores nationwide. Sir Johnny Nang, ganda umaga po kay Ma'am Donna, kay Sister Peng ng Ultra, kay Sir Ray Monson at Ma'am Chet Monson ng Jayamax. Good morning, good morning, good morning sa mga kawani po ng DN Group of Companies. Magandang Wednesday morning. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, kinuwestiyon sa Kamara ang pag-iisyo nga po ng panibagong wage order sa Metro Manila. Yan nga po ay matapos lumutang sa budget hearing ng Labor Department na pinadala po sa National Wages and Productivity Commission ang Wage Order 28 para sa 60 pisong dagdag sahod sa Metro Manila. Iba pa ito sa 85 pisong aumento sa sahod sa ilalim po ng Wage Order No. 27 na hinarang ng hukuman doon sa Pasig. Paliwanag po ng Labor Secretary, ito raw sana ang paraan ng Wage Board para maibigay na sa mga manggagawa ang 60 pisong aumento sa ilalim po ng unang tranche ng Wage Order 27. Nagkainitan ang kalihim po ng Labor Department at si kamanggagawa Representative San Fernando, Eli San Fernando, kaugnay po ng hinarang na wage hike. Giit ni San Fernando, hindi pa nakapaglalagak ng 10 bilyong pisong bond ang mga petitioners para nga po sa injunction kontra sa wage hike. Kaya't walang rason para ipagpaliban pa ang pagpapatupad nito. Idiniin po ng kongresista na hindi dapat kinikilala ng dole ang jurisdiction ng hukuman sa pagpapatupad po ng taas sahod at alin sunod po sa provision ng ating labor code. Pero giit naman ng kalihim po ng dole na si Tolentino, huskado daw ang siyang dapat magdesisyon sa naturang kaso.
3: Samantala mga kapatid, sumipa po ang unemployment rate ng bansa sa pinakamataas na level sa loob po yan ng halos 4 na taon. Sa datos po ng PSA, huling naitala sa 6% ang unemployment rate sa bansa. Katumbas po yan ng 3.14 milyon na mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Mas mataas po yan kumpara sa 4.9% o wala pang 2.6 milyon na mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo. Ayon din po sa Philippine Statistics Authority, huling beses na sumipa sa 6% ang unemployment noong June 2022 o noong simula pa lang ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ng PSA, tumaas po ang unemployment rate dahil sa dami ng Pilipinong nakapagtapos ng pag-aaral at pumasok sa workforce sa kasalukuyang lagay ng ekonomiya. Kasabay naman yan, tumaas din ang underemployment rate sa 12.9%. Katumbas po yan ng 6.33 milyong mga Pilipinong naghahanap ng dagdag na kita o ng dagdag racket para sa dagdag na kita. Mas mataas ito kumpara sa 12.1% o 6.11 milyon na underemployed na mga Pilipino noong buwan ng Hunyo.
2: Umaabot po naman daw sa 100 piso ang per liter ng diesel sa ilang pong gas station sa Metro Manila. Sa programang ito, sinabi po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na nasa 350 gas stations ang binabantayan po ng gobyerno sa NCR. Napansin daw ng DOE na may mga gas stations na kung saan naglalaro sa 80 hanggang 100 piso ang halaga po ng diesel. Paliwanag ni Abad, hindi pare-pareho ang pinagmulang presyo noong nagdesisyon ang pamahalaan na gawing regulated ang weekly oil price adjustment. Hindi rin daw basta-basta maaaring ipag-utos ng gobyerno na hanggang sa partikular na halaga lamang ang maaaring presyuhan ng petrolyo sa buong bansa.
1: Ang kabaw namin, baka hindi ho natin masyadong kilala or kabisado yung kanilang detalye nung pump price, ba't sila umabot doon at baka magsara. Ang ginawa namin, total nandyan na yan, nakatuck-in na yung lahat ng inyong admin cost at profit margin. We will just discipline you sa weekly adjustment. Wala na dapat ibang factor na pumasok dyan.
2: Yan po ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Yung kanyang picture, hindi yan yung abogado ng defense, ha?
3: Medyo awig lang. Good morning, Director Rino. Oh, ito naman po mga kapatid.
2: Yes, si attorney. Pero abogado yan si Rino.
3: Mabilis po talaga ang mata ng partner ko sa mga ganyan. Kaya minsan natatakot ako eh. pagka tumitingin na siya. Tapos bigla mo sasabing, parang pag gumano na yan, kinakabahan ako.
2: Parang ikaw lang.
3: Ayan na. Mamaya mo ituloy yan.
2: Sige,
3: ito.
2: Ganda mo kaya.
3: Yan ang gusto ko sa'yo.
2: Saka yung suot mo.
3: Bigyan! Ispray yan! Nang kamusil yan. Ito. Kung ang presyo, ano?
2: Sige, tuloy mo na.
3: Nawala ako sa hindi sa picture,
2: mo,
3: ikaw talaga.
2: Alam mo, mas maganda pag maiksi yung buhok mo.
3: Ah, gusto mo pa iksi?
2: Yung dati maiksi.
3: Gano'n ka-iksi ang gusto mo? Yung para bukas ano? sige, magpapagupit na tayo this week. Ito mga kapatid, kung ang presyo po ng produktong petrolyo at bilang ng mga walang trabaho ay tumaas, bumaba naman po sa, panibagong record low ang halaga ng piso. Ayan na, lagpas 3 sentimo ang nalagas sa halaga ng piso na nagsara po sa 62.625 level. Kontra US dollar, kahapon ako partner para magkakatotoo yung sinasabi ng mga ekonomista. Ito na ang 23 beses na nalagpasan ng piso ang record low nito ngayong taon. Ayon kay Jonathan Ravelas ng Reyes Tacondong and Company, humina po ang piso dahil sa patuloy na paglakas ng dolyar. Mas pinapaboran daw ng merkado ang dollar assets dahil inaasahang mananatiling mataas ang interest rates ng Amerika. Sa gitna rin daw ng pagtaas ng presyo ng langis, tumataas rin ang import bill ng bansa at ang demand ng US dollar.
2: Oo nga po. Ngayon ang ating naipaliwanag, samantalat tinablaho naman ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara Duterte kaugnay pa rin po ng paghina ng piso. Yung apoy matapos isisi ng Vice Presidente ang pagsadsad ng halaga ng piso kay Pangulong Marcos Jr. Gate po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi lamang piso ang humihina kamakailan. Anya, humihina rin po ang pera ng ibang bansa dahil sa pagtaas po ng presyo ng langis, paglakas ng dolyar at ilang pang pangyayari sa buong mundo. Naniniwala po ang Malacanang na binabantayan ng Bangko Sentral ang piso at isusulong daw ang lahat ng posibleng gawin para mapanatili ang stable level ng Philippine Peso Sianawa. Oras ngayong ganap ng 6:55 in the morning. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Kinumpirma po ng Iranian forces na may narecover silang unmanned submersible o drone asset ng Amerika sa entrada ng kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sa ilang kuha, kita pong ginagawang pag-angat sa nasabing drone. Wala pang komento dyan ng Washington. Matatanda ang muling nauwi sa palitan ng pag-atake ang magkabilang panig kasunod nang hindi pa naseselyo ang usaping pangkapayapaan sa gitnang silangan.
2: Aabot naman sa higit na 70 tao ang sugatan matapos pong umatake sa Saudi Arabia ang rebelding grupong Houthi noong Martes. Bukod sa mga sugatan, nagdulot din ng malawakang sunog sa oil facilities po ng Saudi ang ginawang pag-atake ng mga Houthi na suportado po naman ng bansang Iran. Ang sinasabing pag-atake ng rebelding grupo ay malaking banta sa supply ng langis, lalo pa target po ng naturang militanteng grupo ang daanan o lagusang ginagamit ng Saudi Arabia para po sa mga cargo vessels nito habang nagkaagulo pa rin sa Strait of Hormuz.
3: Sa iba pang balita mga kapatid, aabot po sa 2 kumpirmadong patay matapos ang panibagong serya ng pag-atake ng Russian forces sa ilang lugar dyan po sa Ukraine. Kabilang sa napinsala ang nasabing 14 na gusali sa Kiev nitong Martes. Bukod sa mga nasawi, aabot sa halos 30 iba pa ang naitalang sugatan. Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nakabilang sa napinsala ang isang TV station sa capital city. Nangyari po yan ilang araw matapos bumisita sa Ukraine ang ilang matataas na opisyales mula sa Estados Unidos.
2: Sa kaugnay po namang balita, nanawagan po ang iyong kaibigan na si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin na wakasan na ang gera ng kanyang bansa kontra Ukraine. Nangyari yan matapos po ang pag-uusap sa telepono ng dalawang leader. Sa isang panayam, sinabi po ng Kremlin na positibo ang pagbisita po ng ilang mga matataas na opisyal ng Amerika sa bansang Kiev at Moscow noong nagdaang weekend. Dagdag pa nitong si Ushkov. Sinabi po ni Putin na makakatulong daw si Trump para tuluyan daw magtapos ang tensyon sa pagitan ng Kiev at ng Moscow.
3: Samantala, bumunot ng baril ang ilang otoridad sa bansang Guinea sa West Africa sa gitna po yan ng deportation sa ilang banyaga. Nagugat nga yan matapos ang reklamo ng ilang US national sa kawalan po ng suporta sa usaping medical at legal assistance. Bukod po dyan, hirap din magkaroon ng access para makagamit ng cellphone sa mga biktima. Sa report, pansamantalang nananatili sa isang hotel ang mga dayuhan. Wala pa namang komento po dyan ng gobyerno ng Genie. Aba, Genie, Genie pala ito. Genie, Genie hindi, hindi oh. Parang Genie. Genie.
2: Ah.
3: Iba yung Genie sa Genie. Oh. Genie.
2: Mm. Oo. Oh, oh.
3: Gini nga.
2: Samantala mga kapatid, sa oras na 2 more minutes before 7 o'clock. Agahan na natin ang ating pagpapaalam kasi aabutin tayo ng alas 7 bago maihatid ang mga balitang inaabangan ng mga fans. Sinari Christy Fermin sa ating entertainment news. So baby girl,
3: sayang naman eh, gusto ko makita nila yung pag-spray mo eh. Hindi na pala aabot dito. Mamaya na lang sa 1PH.
2: Anong spray? Sa deodorant?
3: Hindi naman ikaw yung nakita dun sa isang ano, di ba? Convenience store.
2: The roll-on yun.
3: O, roll-on pala yun. O, ito mga kapatid.
2: Deodorant na spray.
3: Oo.
2: Tingnan mo yung ating nagtatranslate ng sign language.
3: Camusil spray kasi yung sinasabi ko.
2: Ano ang deodorant sa kilikili, sir?
3: Paano po? Anong ibig sabihin? Paano yung deodorant? Ah, ganun din. I-roll mo lang din talaga siya.
2: Roll din.
3: Oo.
2: Paano kapag nasa estante siya ng isang supermarket, kinuha mo.
3: Oo, kinuha mo
2: tapos,
3: na sa estante.
2: Tapos binuksan mo, inamoy mo muna.
3: Oo, inamoy.
2: Kiniskas mo doon sa kilikili mo, tapos binalik mo. Ganun din.
3: Ganun din. Oo. O sige, ito na. Isang minuto. Talagang climate change is real, partner, sa mga nangyayari ngayon sa paligid. Isang minuto bago makalipas po. O bago. Ayan na, sure na.
2: Ang hirap dyan, sir, yung ano, kapag may gumawa naman yung cotton buds.
3: Oh God! Huwag naman, Ted Pailo. Ang nabipicture namin sa utak namin.
2: Tapos binalik yung cotton buds. O kaya toothpick.
3: Hindi, ako suggestion ko. Suggestion ko, dapat ang packaging ngayon ng lahat mas selyado na.
2: Takin mo yun. Pumunta ka ng isang,
3: para lang
2: ano,
3: sure.
2: Grocery store, kumukhang toothpick, ginamit mo muna, sinodi mo. Buiset.
3: Nagtitipid. Hindi mo naman makukonsider na pag nanakaw yung kasi binalik.
2: Ang hindi mo ba ibabalik ang dental floss?
3: Mas seryado yun. Mas seryado yun.
2: Hindi, naputol na kasi.
3: Safe naman tayo doon.
2: Ang ganun.
3: Kasi yung mga dental floss, di ba, matindi packaging yun.
2: Sige,
3: ito na.
2: Muna.
3: Napunta tayo sa dental floss, mga kapatid. Sa oras nga po na eksakto, alas 7 ng umaga, ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress, mabibili sa TikTok, Lazada at Shopee. At pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Bibigyan ko si Andre Felix nito kasi hindi makatulog ng maaga. Para sa masarap at mahimbing natulog, available na po ang Ultabio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide.
2: Bigyan mo daw si Boji at saka si Ma'am Ann.
3: Bibigyan ko ilang box ng Ultabio ang gusto nyo.
2: Yan. Good morning,
3: good
2: sir.
3: Good morning po sa inyo, Ma'am at sir.
2: Ma'am, good morning po.
3: Good morning. O para sa mga nakantabay sa atin sa TV5. Kami po hanggang alas 7 lang dito, pero ang programang ito, 4 na oras hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Pwede rin po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. At higit sa lahat, tayo po'y napapakinggan sa radyo mismo. Sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila, at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas po, araw na ng Webes. See you all tomorrow, FSU family. Balik sa inyo.
2: At ngayon, Ma'am Ango, good morning, ha? Kumusta
3: tulog niyo? Morning, Miss Ann. Alam mo, ako nahihiwagaan ako. Ano ang itsura ni Miss Ann?
2: Beautiful.
3: Kaya nga kasi na...
2: Hindi pa nakikita?
3: Nakikita ko yung kanyang pamangkin, yung binabanggit mo. Pamangkin yun, hindi ba? Oo, ang ganda eh. So gusto ko siya makita.
2: Natural.
3: Kaya nga, nasa lahi, ano?
2: Samantala po naman sa ating entertainment news, masayang-masaya po daw si prime actress Julia Montes.
3: Uy,
2: sa mga nakakakilig na eksena ho nila ni Coco Martin sa Sigabo. Kwento po ni Julia, nag-e-enjoy. Opo, na-e-enjoy po daw niya yung paggawa ng romantic scenes para po sa serye kasama ang real-life partner na si Coco. Dream role niya po daw talaga ito. Sa mga nakalipas pong episode ay nagpapanggap na may amnesia si Sam na karakter ni Julia. Nagpakilala ho naman si Gibo o si Gabo bilang asawa niya. mas lalo tuloy uminit ang romance sa Sigabo habang nagpapatuloy po ang pagpapanggap ni Nagabo at Sam bilang mag-asawa. Abangan ang Kilig Scenes sa Sigabo, alas 8 ng gabi sa TV5.
3: Ganda ni Julia. Sa iba pang balita, idolo raw ni Filipino-Canadian actor Nico Angelo Hinayo ang Broadway icon na si Lea Salonga. Bida po si Nico sa number 1 teen show na Sterling Point ng Prime Video. Gumaganap siya rito bilang si Sully, ang masayahing BFF. Ang kwento ni Nico, na-inspire siyang pumasok ng Hollywood dahil kay Lea. Dahil daw sa kanya, naging fan siya ng musical theater habang lumalaki. Kamakailan lamang nang ma-reveal ang star ni Lea sa Hollywood Walk of Fame. Gusto rin daw ng Broadway icon na maka-inspire ng mga Pilipino na gustong makapasok sa Hollywood.
2: Dapat dyan po sa kapayatas tsaka sa bilibid meron ding star.
3: Oo nga, no?
2: Ano, Erna, no, ha?
3: Pwede. Oo, stars ng mga mandarambong, ano?
2: Samantala pa rin, mga kapatid. Sa ilang pang entertainment news, ito na po, idolo po raw ni Filipino-Canadian actor Nico Angelo Hinayo ang Broadway icon na si Lea Salonga. Bida po si Nico sa number 1 teen show na Sterling Point ng Prime Video. Gumaganap siya rito bilang si Sully, ang masayahing BFF.
3: Oo, binasa ko yan, partner.
2: Ito yun.
3: Oo, yan yun.
2: Ito ba yun?
3: Oo, dito ka na sa babalik sa Pilipinas.
2: Oo.
3: Nagkamali lang sa pangalan, pero ikaw na ito sa babalik sa Pilipinas.
2: Okay. Oo nga pala, tama ano ha?
3: Oo
2: nga, ibabalik po sa Pilipinas. Ang Korean actor na si Lee Ji-hoon para po ma-meet ulit ang kanyang Pinoy fans. Gaganapin po ang fan meet niya sa November 7 sa World Trade Center, dyan po naman sa Pasay City. To be announced pa ang ilang detalye para dito tulad po ng ticket prices. Noong pong 2023, huling dumalaw sa bansa si Ji-hoon.
4: Sino
2: kilala siya sa kanyang role sa action crime series na Taxi Driver. Umalma naman.
3: Samantala, mga kapatid, umalma si Mr. Pure Energy Gary V sa mga nag-upload online ng buong concert ng artist. Sabi po ng singer, okay lang naman daw kung ilang bahagi ng konsyerto ang pinopost. Pero ang iba raw kasi, aba, buong concert ang ina-upload. Kaya nga, nasasayang daw dyan ang effort ng production team para makapagbigay ng magandang live experience sa concert. Hindi rin pabor ang singer sa paggamit ng AI sa mga awitin. Nawawala raw ang pagiging creative ng isang tao dahil dito. Samantala, abangan din ngayong weekend ang performance ni Gary V sa Vibe Plus. Sa darating na Sabado na po yan, 6 PM on TV5.
2: Habang trending ngayon ang pagpapakita po ng abs ni BTS member Jungkook. Nangyari yan sa huling araw ng North American leg ng kanila pong arirang world tour. Thankful naman ang fans ni JK kay J-Hope dahil sa pag-reveal nito sa abs ni Jungkook. Pero hindi lang abs ang panlaban ni Jungkook. Ayun po'y parang may parang plastic.
3: Sana all.
2: Hindi ba? Parang plastic.
3: Kaya mo rin yan. Ganyan din yun sa'yo, di ba?
2: Totoo ba yun?
3: Totoo
4: ang
3: yun.
4: Ang layo eh.
3: Ganyan yun sa'yo, partner, yun. Right?
2: May, o may makeup din
3: hindi,
2: yung kanya.
3: Hindi, totoo yun. Workout.
2: Parang,
3: high protein. Ay, naku naman talaga.
2: Parang may langis.
5: Kita yung tanga.
3: Hindi, ano yun, pawis. Nasa performance sila eh. Sumasayaw-sayaw sila. Pawis. Ay, naku naman talaga. Zoom in pa.
2: Alam mo dati,
3: ganyan ka rin ah.
2: Wala ako niyan.
3: Grabe. Nagpa-up si Jungkook.
2: Talo yan ng idol ko.
3: Sino?
2: Kasi yung abs ng idol ko nasa mukha eh.
3: Ayun ang matindi dun.
2: Yung abs niya nasa mukha.
3: Paano mo win-workout yung abs sa mukha? Paano mo win-workout yung abs sa mukha?
2: Pakapalam mo yung mukha mo. Pero hindi lang po abs ang panlaban ni Jungkook. Pumalo nga po ang ng 500 million streams sa Spotify ang kanyang self-written solo track na Still With You. Magsisimula ho naman ang South American leg ng kanilang tour sa buwan ng Oktubre.
6: I feel wonderful tonight.
2: Ngayon, Manong Toots, Sports 5 po tayo. Ganun? Ano ho yun, di abs. May muscle sa mukha. At sa ating Sports 5, kampiyon sa PBL Invitational Conference, ang guest team na EST Kola mula Thailand, nilampaso nila ang Next Led Chameleons sa final score na 25-22, 25-21, and 25-19. ang EST ang ikalawang guest team na nagkampiyon sa conference matapos itong unang gawin ng Kurashiki Ablaze noong pong 2023. Tinapos mo naman ang koponan ang kampanya na mayroon pong limang sunod na panalo matapos mabigo sa unang laro nila kontra PLDT. Hinaram po ng most valuable player si Papachaya Pontham. Nagtala siya ng 15 puntos para pangunahan ang lahat ng scorer sa laro. Una pong sumali ang Thai Club sa Invitationals noong 2024 kung saan nagtapos sila sa ika-apat na pwesto.
3: Samantala, pasok pa rin sa podium ang defending champions PLDT High Speed Hitters. Muli namang pinatumbang Creamline Cool Smashers sa loob po yan ng apat na sets. Final score 25-20, 20-25, 25-21 at 25-22. Muling sumandal kay Savvy Davis sa ng PLDT matapos kumana ng 29 puntos. 26 dito ang attacks habang tatlo ang aces. Ito ang ikalawang sunod na bronze ng koponan matapos din itong makuha noong All-Filipino Conference.
2: Habang parating po naman daw ang tulong para po sa 4th placers na Creamline Cool Smashers, magbabalik po sa koponan ang star setter na si Gia De Guzman at star spiker Bernadette Ponce. Lalaban ang dalawa sa Asian Games ngayon pong buwan para po sa Alas Pilipinas. Hindi sila nakapaglaro para po sa Creamline noong PVL Invitationals dahil po sa National Team Duties. Pagkatapos ng Alas Duties ay marami na ulit silang o maaari silang bumalik ulit sa kanila pong mga mother club. Magbubukas po ang PVL All-Filipino Conference sa October 10 sa lungsod ng Cebu.
3: Magbabalik mamaya ang PBA para po sa On-Tour Series. Magsasagawa ng exhibition games ang liga sa iba't ibang lugar. Habang inaantay matapos ang break na nagbigay daan sa paghahanda ng Gilas Pilipinas sa FIBA Qualifiers at Asian Games. Gaganapin po mamaya sa San Jose del Monte, Bulacan ang laro ng NLEX Road Warriors at Blackwater Bossing. Kasama rin sa PBA On-Tour ang Isabela, Batangas City at maging ang Ilocos Sur. Walang bilang ang mga laro sa aktual na standings ng Governor's Cup. Sa October 7 pa talagang, sa October 7 po magpapatuloy ang conference.
2: Bawa kayong tubig ha, baka walang tubig dyan. Samantala po naman, ikaw na sa Delmonte Bulacan, di ba?
3: Okay. Oo, may problema sa tubig.
2: Bukas pa rin po ang pinto para makaalaban sa Asian Games sa Japan, ang Pinoy boxer at Olympic bronze medalist na si Yumir Martial. Kabilang si Martial sa ipinasang mga pangalan ng Team Pilipinas para kumatawan sa ASEAN. Ginawa ito matapos nga pong man-knockout ng kapalit niyang sanang si Weljon Mindoro sa Las Vegas. Nauna pong nalagay sa alanganin ang pagkakatawan ni Martial dahil sa babangga ito sa kanyang professional fight. Lalabanan niya ang Amerikanong si Omar Huerta on September 19 sa San Diego, California. Sa September 21 naman, magsisimula po ang boxing tournament ng Asian Games. At abangan po ang coverage ng ating po namang news team sa TV5 at sa Signal TV para po sa Asian Games. Mabuhay ang mga atletang Pilipino. Thank you!
4: Mabuhay ka.
2: Tamang oras ngayong ganap ng 11 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka sa Rap Mag Kape. Thank you, Boss Max. Amoy pa lang, yes, ramdam mo na kaagad eh. Alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen, mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, Boss Mastery Coffee, sa Rap Mag Kape. Ay nako, Your Honor! Your Honor! Your Honor! Dami ho talaga mga OA, no?
3: Oo, ay, na nako. Parang, kunyari, nagkakagulatan.
2: alam niyo yung OA, sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Sandali lang ha, ibang OA ito. Yung OA ho, lalo na kapag nagkakaedad. OA, baka naman po osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, Ate Dina Aquino, good morning, happy birthday. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para kay Mami o di Jose, pabili po kayo sa inyong manugang na si Robert ng Osteogard. O diba? Osteogard, Osteogard, Osteogard. Good morning mga ka-Osteogard! Sa ating mga kapwa seniors at super seniors, good morning! Para din po kay Vincent Hill Paharillo, good morning Vincent!
5: Positive.
2: Kumusta ka na? At maging kay Eric at Roda Sexon, magandang umaga po! Ilang pang tampok na balita, susunod na!
7: CFM! Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
9: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
10: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
11: Nandito tayo, eh tayo magsusulong ng problema, magkaalaman.
10: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
12: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
10: Kwentuhang maisaysay.
2: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
10: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
13: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
10: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
14: Nasunog na yung kwapaw.
10: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
15: Panacea. Oh. Let's start with that.
16: Para mas maintindihan.
10: May lugar ka rito, kapatid.
17: It's a beautiful day!
10: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
18: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag nasiman ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Malaki ang gastusin sa panahong obligado kang magtipid. Nako! Lagi pong nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. From Unilab. Thank you, Unilab.
3: Awin, naku, nauubo ka.
2: Sabi nga eh, pesting ehem, di ba?
3: Oo. Oh, oh.
2: Parang ang aking lalamunan eh, na naman may iritasyon.
3: Mm-hmm.
2: Kapag ang ating lalamunan po ay may iritasyon, may Camusil Throat Spray na solusyon. Yes, Camusil. Itong aking ginagamit para sa ating boses. Para mas maganda ang ating boses. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at ating lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and cineol is the generic name of Camel Seal. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you, Camel Seal, ha? Ito talaga. Ang sarap pati. Camel Seal, yan ang aking ginagamit para sa ating lalamunan. Kumbaga, maintenance ng ating lalamunan. O, Jiba?
3: Yan?
2: Nalimutan kong dalhin yung
3: aso para sa iyo. Akin. Alam mo, meron pa ako isang gustong produkto nila. Oo. Yung ginagawang tea naman, ginger tea.
2: Oh, sige.
3: Binigay mo rin sa akin yun
2: Sige. Hayaan mong padadalhan kita isang truck.
3: Yan ang gusto ko sa'yo.
2: Na may kasamang longganisa.
3: Yan naman talaga. Ang sarap. Yan ang ulam ko kahapon.
2: Thank you. Samantala po naman, ngayon atin ang ihatid muna ang ilang pong mga tampok na balita na inyong napakinggan kanina.
3: Prosecution, balak daw hilingin na umupo si Vice President Sara Duterte sa witness stand para sa sarili nitong impeachment trial.
2: Mga doktor na sumusuri sa inarestong si dating House Speaker Martin Romualdez, ipatatawag daw ng Sandigan Bayan. At kung kaya daw po ni Romualdez na bumangon, pati siya ay gusto rin pong paharapin sa hukuman.
3: Nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa, protektado daw ng mga makapangyarihang personalidad. Wow. Yan po'y ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Sa gitna po naman ang patuloy pong laban ng mga manggagawa para sa mas mataas na sweldo sa Metro Manila, pag-issue po ng panibagong wage order sa NCR, kine-question ngayon ng mga grupong manggagawa.
3: Unemployment rate itong Hulyo umakyat po sa 6% o katumbas ng mahigit 3 milyong mga Pilipino.
2: At sa ating Sports 5, Tigers team na EST Cola, kampiyon sa PBL Invitational Conference.
3: Sa balitang entertainment, Mr. Pure Energy Gary V, naki-vibe sa Vibe Plus.
2: Abangan po yan mga kapatid on Saturday. Samantala, gising na ba kayo? Handa na ba kayo? Dahil narito na ang ating ikalawang yugto ng mga tampok na balita sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, aminado po ang prosecution na masyadong maraming dokumento ang kinakailangang ipresenta. Oras nga pong talakayin ng Article 2 on Explained Wealth ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Matatanda ang sandamakmak na financial records ang ipinasabina ng korte kaugnay sa paglilitis. Ayon kay House Prosecution Advisor Ace Barbers, pinag-aaralan na nilang mabuti ang mga dokumento upang maipaliwanag sa trial at sa publiko ang laman ng bank records ng bise na inaakusahang may bilyon-bilyong questionableng mga transaksyon.
0: Wala akong idea, Ted, no, kung ito'y naka-freeze. Kasi as far as I can recall, kung merong predicate crime, merong request ang AMLAC sa CA, then that's the only time ito ay mai-issue ng freeze order.
3: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Advisor Ace Barbers. Sa iba pang balita, nagbabalik naman gobyerno si pambansang kamao at dating Senador Manny Pacquiao. Nag-oath-taking si Pacquiao sa Pangulong o kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang bagong lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPCSI. Nagpapasalamat naman si Pacquiao sa tiwala ng Pangulo. Nangako ito na direktang mararamdaman ng pinakamahihirap na Pilipino ang bawat programa ng gobyerno. Si Pacquiao ay nagsilbing kongresista ng Sarangani mula po 2010 hanggang 2016 bago nga naging senador mula 2016 hanggang 2022. Isa rin si Pacquiao sa mga nakalaban ng Pangulong Marcos Jr. sa 2022 presidential elections. Kamusta kaya ang poverty level doon sa kanilang lugar sa Sarangani? Sa iba pang balita mga kapatid, naghain naman po ng isang buwang leave si MMDH General Manager Nicolas Torre matapos siyang pagmultahin at suspindihin ang lisensya ng kanyang driver nang dumaan ang kanilang sasakyan sa EDSA Busway. 14,000 piso ang binayarang multa ni Torre matapos mabisto na may iba pang violation ang kanyang SUV. Gaya po ng paggamit ng government red plate sa ibang sasakyan na karehistro. Ayon kay MMDH Chairman Romando Artes, nagpahiwatig na rin si Torre na gusto na nitong magretiro sa serbisyo.
1: Usap kami. In fact, ang una niya pong sinabi sa akin pagpasok niya ng opisina is that he wants to retire from public service. ang sinabi ko lang po sa kanya ay pag-isipan mo, I don't think na yung nagawa naman po yung servisyo sa ating bayan should be defined by this single incident po. Alam naman po niya, admitted niya na nagkamali siya dito po sa pagkakataong ito.
3: Yan nga po ang tining ni MMDH Chairman Romando Artes. Sa iba pang balita, tutol naman po ang grupong Child Rights Network sa panukalang blanket social media ban para sa mga bata na wala pang 16 anyos. Lumusot sa kamera ang bersyon ng panukala kung saan target na pagbawalan gumamit ng social media ang mga 13 anyos pababa. Ayon po sa grupo, mas mainam na gumawa ng mga hakbang ang gobyerno para maproteksyonan ng mga bata online sa halip na tuluyan silang tanggalan ng karapatan na makapag-access sa social media. Masyado raw kasing simplistic ang solusyon pero posible raw itong magresulta sa iba pang mga komplikadong issue.
4: Naiintindihan po namin kung saan nanggagaling yung concern ng ating mga mambabatas. Totoo naman po, meron talagang mga serious risks online. At nararapat lamang na magkaroon ng batas na nagpoprotekta sa mga bata laban dito sa mga online harms na ito. Pero malinaw po ang posisyon ng Child Rights Network, tinututulan po namin ang blanket ban on social media. Gusto po natin silang protektahan, pero protection should mean making the online environment safer and not simply removing children or teenagers from it.
3: Yan nga po ang tinig ni Angelica Reyes, ang kinatawan ng Philippine Legislators Committee on Population and Development to the Child Rights Network. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:24, ang tamang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula

0: natin at magbabalik pa rin ang iba pang mga mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5, napapakinggan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: It's time to fiesta!
3: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
4: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
3: at sa komentaryong hindi bias.
5: Sabi ko, andyan na tayo sa
3: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
6: By June 30, yung
3: dahil dito, bawal ang fake news.
7: Sa mga issues sa bansa,
8: no, yung bill.
3: Kasama si na Jovi Francisco, Arisel Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
9: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!
1: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
2: Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahayag, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
3: Mga kapatid, 7:27 muna ang oras natin, ang tamang oras. Atin naman po sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Ako po pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May promo code po sa inyong screen for 10% discount. Gamitin niyo po ang passenger at rolling cargo promo code. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balita po sa Metro Manila. Patay ang isang lalaki matapos pong saksakin ang sariling misi sa Makati City. Sa imbestigasyon ng Makati City Police, nagtalo pong mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Nauwi po yan sa pananampal daw ng biktima sa suspect. Dito na kumuha ng kutsilyo ang babae at sinaksak ang mister. Isinugod pa ang biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Ayon po sa police, problema sa relasyon ang ugat ng pagtatalo ng mag-asawa. Maharap po sa kasong parricide ang suspect. Nabundol naman ng jeep ang tumawid na lalaki at misis niyang naka-wheelchair sa Caloocan. Sakuhang ito ng CCTV para po sa mga nanonood sa atin sa 1PH. Makikita po ang pagtawid ng lalaki na tulak-tulak ang asawa niyang naka-wheelchair nang bigla po silang nabundol, aray ko, ng humaharurot na jeep. Lumalabas na umiwas sa isang paparating na truck ang jeep kaya po nasa pool ang mga biktima. Ligtas na at maayos na po ang kondisyon ng dalawang biktima. Nagkaregluhan na rin ang magkabilang panig. Sa kabila po nito, naglabas naman ng show cause order ng LTFRB sa driver at operator ng nakabanggang jeep. Sa Quezon City, sa pool sa CCTV, ang nag-alatar sa nakawatan. Kitang lumabas nga ang suspect mula sa kisame ba ayos sa. Sa pamamagitan po ng pinagdugtong-dugtong na tela, naglambitin ang lalaki sa kanya. Sa kanya pong pagbaba. Ang hindi niya alam, nakamonitor na pala sa CCTV ang operations manager ng salon. Agad pong inaresto ang suspect. Nabawi mula sa suspect ang 5,000 pisong kita ng salon. Napagalamang dati nang nakulong ang suspect dahil naman sa illegal na sugal. Nasa kustudiya na ng Kamuning Police Station ang suspect na ngayon po'y mahaharap sa reklamong robbery. Oras muna mga kapatid, 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry.

0: Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin niyo po ang kanilang website, www.mayetdelarosa.com, at araw-araw may live selling din po ng alahas sa kanilang Facebook page. Open na rin for franchise ang Mayet de la Rosa. Balita po sa lalawigan, arestado ang isang lalaking suspect sa pagpatay sa fourth-year nursing student na kanyang pinsan. Diyan po yan sa San Antonio, Nueva Ecija. Natunto ng suspect sa pamamagitan ng cellphone na tinangay mula po sa biktima. Sa investigasyon, lumalabas na nangungutang ang suspect sa biktima. Pero hindi raw siya napagbigyan nito kaya nagalit, naku po, at pinatay sa pananakal. Inamin ng suspect ang pagpatay. Nasampahan na po siya ngayon ng kasong murder. Sa Baguio City, sugatan ang isang rider na doble disgrasya ang inabot. Una munang humandusay sa kalsada ang biktima matapos pong mabangga ng isang taxi. Habang naghihintay ng rescuer, isang motor ang dumiretso at nagulungan nga po ang nakahandusay na rider. Nagkarambulan pa nang makipagtalo daw ang ikalawang rider. Sa ngayon po'y nagpapagaling na ang unang nadisgrasyang rider. Posibleng maharap ang nakasagasa sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury. Nagkaaregluhan na rin ang biktima at ang nakabanggaan nitong taxi driver. Sa iba pang balita, tumagilid naman po ang isang oil tanker truck na puno ng diesel sa Santa Fe, Leyte. Mula Patacloban City at papuntang Santa Fe ang truck nang kumalas daw ang hinihila nitong trailer truck. Doon na nga po ito tumagilid. Tumagas pa ang ilan sa karga nitong produktong petrolyo. Agad namang nagsagawa ng flushing operation ng mga bumbero para maialis ang petrolyo sa kalsada. Naialis na rin po ang nadisgrasyang truck. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, mga Pilipino pa rin ang nangunguna sa pagpapasigla ng ating turismo. Yan nga pong sinabi ng Department of Tourism matapos questionin sa budget hearing ang performance ng turismo sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Ayon kay One Tahanan Party List Representative Elmer Catulpos, mas maraming Pinoy ang bumabiyahe papuntang ibang bansa kumpara po sa mga dayuhang turistang o turistang pumapasok sa Pilipinas. Ang pangamba nga ng kongresista dahil ba ito sa mas mura sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas? Ay opo, yes po, Your Honor. Nilinaw naman ni DOT Office of Market Development Director Zenny Palugna na domestic tourism pa rin ang bumubuhat sa turismo ng bansa. Idiniindi niyang bagamat mahalaga ang bilang ng mga turistang pumapasok, nangunguna ang Pilipinas pagdating sa tourist spending kumpara sa mga kalapit nating bansa. Umakyat naman po ang halaga ng reserbang US dollar ng Pilipinas nitong buwan ng Agosto. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 104.8 billion US dollars ang gross international reserves ng bansa. Paliwanag ng BSP dahil to sa pagtaas ng halaga ng hawak nating ginto, pati na rin ang kita mula sa investment sa ibang bansa. Mas mataas pa sana ang nadagdag sa gross international reserves kung hindi winidraw ng dolyar na pambayad sa utang ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Mayroon namang panibagong kaso po ng African swine fever sa Occidental Mindoro. Nagpositibo sa ASF ang blood sample mula po sa 5 baboy mula sa 2 backyard farm sa isang barangay sa bayan ng San Jose. Bilang pag-iingat, kinuhanan na rin ang sample ang iba pang mga baboy na malapit sa mga apektadong farm. Kung bumalik na negatibo ang iba pang sample, maituturing pong isolated case ang mga nakumpirmang kaso. Sa ngayon po'y bawal munang maglabas ng baboy mula sa apektadong lugar upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:34, ang tamang oras naman, hatid po sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Gusto niyo yan? Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa TikTok at pwede rin pong umorder sa www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At ang partner nito, Ulta Bio Trial Pack, pampasarap at pampahimbing ng tulog, available na po sa Mercury Drugstores nationwide. Sa balita, sa labas ng bansa, arestado pong isang lalaki matapos ang serye ng pananabotahe sa electricity grid sa bansang Germany. 48 anyos po ang suspect at nangyari daw yan matapos makatanggap ng patong-patong na reklamong German authorities sa nasabing salarin. Dito na po sila nagkasa ng manhunt operation. Matapos maaresto sa Cologne, Germany, nadiskubring malapit sa kanyang tent ang ilang pampasabog, indikasyon na ginagamit nga ito ng suspect. Inaasahang sasampahan po ng kaukulang reklamo ang nasabing salarin. Aabot naman sa higit 200 kabahayan ang apektado po ngayon kasunod ng pananalasa ng wildfire sa bansang Turkey. Dahil po dyan, agad na nagkasa ng paglikas ang Turkish authorities sa mga apektadong residente sa lalawigan ng Antalya. Ayon po sa ilang eksperto, ang patuloy na nararanasang wildfire sa Mediterranean region ay bunsod pa rin ng epekto ng global warming. Sa ngayon, wala namang naitalang nasawi sa kalamidad. Lalo pang lumalala ang tensyon kasunod ng gang violence sa bansang Ecuador. Dahil po dyan, mas pinili ng lumikas ng libo-libong pamilya ang kanilang mga tahanan. Sa coastal city ng Guayaquil, aabot sa higit 20 ang naitalang patay ngayong taon. Sumatotal, aabot po sa higit 300,000 residente ang umalis sa kani-kanilang tahanan sa nakalipas na 3 taon. Ngayon naman mga kapatid, sa atin pong Sports 5, magpapatupad ng panibagong patakaran ng UAAP para sa mga one and done players o yung isang season lamang po pwedeng maglaro. Ay, may mga ganun. Sa press con, inanunsyo po na Executive Director Rebo Sagisag ang pagbabago. Simula po sa season 90, kinakailangan magbuno ng isang tao ng isang taong residency ng mga player na graduate sa iba't ibang eskwelahan sa labas po yan ng UAAP. Sa kasalukuyang setup, maaari agad maglaro ng one and done player sa nilipatang koponan. Kabilang po sa mga one and done, sina Kentin Meliora Brown ng UP, Kai Maniladi ng Ateneo, at Jamie Malonzo ng La Salle. Magbubukas po ang UAAP Season 89 on September 12, Sabado. UAAP season na ulit. At sa US Open, mga kapatid, pasok po sa quarterfinals ng US Open ang Amerikanang tennis superstar na si Coco Gauff. Dinomina niya ang kapwa kano na si Iva Jovic 6-1, 6-4. Si Jovic po ang nagpauwi kay Ayala sa nasabing Grand Slam. Ito naman ang unang beses na nakaabot sa quarters ng US Open si Gauff mula nang magkampiyon siya sa nasabing torneo noon pa pong 2023. Sunod na makakaharap ni Coco si Mira Andreeva sa quarterfinals. Kamukha rin po nito ang kinahinat na naman ng laro ni na number 2 seed Elena Rybakina at Naomi Osaka. Pinataob ng Kazakhstani star ang Hapon para makaabante sa quarterfinals. Final score 6-1, 6-4. Ang gaganda namang tennis players talaga nito. Kasunod po nito, isang panalo na lang ang kailangan niya para maging world number 1. Kung sakali, malulundagan niya po ang kasalukuyang number 1 na si Arina Sabalenka. Sunod niya pong makakalaban si Zheng Qin Wen ngayon pong araw ng Miyerkules. Bilis ng oras, oh. 7:39 na. Good morning, Nanay Christy Vermin! Si Nanay Christy po, napapakinggan nyo rin dito sa 105.9 True FM kasama si Romel Chica. Sa balitang entertainment, inireveal po ni Alex Gonzaga ang pangalan ng kanilang baby boy ng kanyang asawa. Isaac Gerard ang pangalan ng kanilang first baby. Ishinare din ni Alex on IG ang mga larawan ni baby Isaac at ang kanilang small family. How cute naman! Nagpasalamat din ang content creator sa matagumpay na CS Delivery at para sa kanilang answered prayer na si baby Isaac. Nitong Agosto lamang po nang manganak si Alex Gonzaga. Sa iba pang balita, inaabangan na po ang comeback ng Korean singer-actress na si IU. Ilalabas na po ni IU ang kanyang digital single na From The Star. Siya rin mismo ang sumulat ng lyrics nito. Pang-outer space po ang tema nito base sa kanyang teaser photo. Ipinakita rin ng K-pop star ang bago niyang look, tampok ang short bob na hairstyle. Bukas po September 10, ilalabas ang kantang From The Star. Samantala, ilalabas din po bukas ng K-pop girl group na Les Seraphim ang single at music video ng Made My Night. Katandem nila ang first-person shooter video game na Overwatch. Unang collaboration po ang Les Seraphim at Overwatch para sa single na Perfect Night noong taong 2023. Apat na buwan na po ang nakalipas nang huling magkaroon ng comeback ang Les Seraphim. On Friday, ilalabas po ang single album para sa Made My Night. At sa oras muna na 7:41, ang tamang oras atin pa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan! Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang po nina mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lampain, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Ngayon pala yung 99 sale nila sa TikTok shop po yan, mga kapatid. Abangan nyo mamaya po yan. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Sa mga nakatutok din sa Davao, 106.7 True FM. Cebu at sa Bohol, sa 101.9 True FM. Maging sa Cagayan de Oro, sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte. Sa mga taga-Tacloban, mayong aga sa B107.9 FM, Kaboses Radio. At sa mga nanonood po sa atin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Sa ngalan pa rin ang ating masisipag at mahuhusay na kasamahan dito po sa News 5. Tuloy ang trabaho ni Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Chaska Gotelba, Nicole Stavanita Canay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan.
1: Mabuhay ka.
0: Ito nga po ang tambalang Ted Pailon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM.
2: Ted Pailon at DJ Chacha sa True FM. This news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass.
3: Guys!
4: Nako guys, may kapapasok lang na balita sa malayong lungsod ng Quezon. Eh, nagdeklara po ng face-to-face classes suspension.
0: Again?
4: All levels dahil daw po sa yellow rainfall warning.
0: Ayun lang.
4: Na nanggagaling sa Pag-asa. Yang yellow na yan, mga kapatid, manaka-naka pa, bugso-bugso po iyan. Pero yan po ang desisyon ng city government ng Quezon City. Kaya, well, yung iba po ay nakapasok sa school. Kaya sundo-sundo ulit pag may time, ano kung meron pong sundo. Pag wala naman, commute-commute na ulit pag may time.
0: Papasok na eh, no?
4: Hindi, ewan ko ba? Anyway.
0: Ganun talaga, wala naman tayong magagawa.
4: Dati-rati ho kasi kapag nung tayo nag-aaral pa, kapag walang pasok, tuwan-tuwa ka, no? Ngayon, ang ibang estudyante, parang nalulungkot na pag walang pasok.
0: Hindi, totoo. Kasi parang bilang na lang yung araw na nasa school sila eh.
4: Parang balikstad na. No? Ngayon, pag sinabi ko doon sa aking grandson na bunso eh, wala na naman kayong klase? Oo nga eh.
0: Ayaw na rin nila.
4: Parang namimiss niya na yung mga classmate niya.
0: Sinabi
4: kayong
0: mo.
4: Teacher nila. Konting ambun lang, wala nang pasok. Well, ganun naman tayo talaga. So they would like to better to err ika nga on the side of caution kaysa po naman sisihin daw kapag sobrang lakas ng ulan.
5: Tindihin ko na lang.
4: Oo.
1: Pinagdadaanan lang siguro.
4: Oo nga eh. Pero yung mga may pinagdadaanan ngayon ha, na mga baha-baha sa ilang pumbahagi ng Metro Manila. Good morning, kami po yung naghahanap ng mga bibida sa True FM na mga private motorist. Ano po, chance to win 2,000 pesos. Ano man pong inyong minamaneho, kung kayo po'y pribadong motorista, you are qualified to join sa ating pabida sa True FM. Basta lamang, siyempre, nakikinig sa ating pong himpilan. Again, sino? Girl, ano ang paraan para makalahok?
0: Nako ha, may mga nagme-message sa akin. Yung kaibigan ko mismo sabi, sasali ako dyan, hindi ka pwede dito. Good morning, Aryan Itang Everyday, maging si Anjo. Araw-araw, papasok sila ng trabaho. Naka-True FM. Eto na nga po para sa mga private motorists na gustong manalo ngayon ng 2,000 piso. Pwedeng-pwede po kayo, sabi nila. Panggas namin yan, sali kami dyan. Simple lang po ang gagawin ninyo. Mag-send po kayo ng video sa amin. Kita po ang inyong minamanehong sasakyan. Kung kasama nyo si Mrs. or kung may kasama kayo dyan, magpa-video po kayo sa kanila. At itutok ang video sa radyo din mismo para makita namin na kayo po ay nakatutok sa 105.9 True FM. Isend po ang video na yan sa Facebook page ng True FM. Sa Facebook page ko na DJ Chacha, kasamang inyong name, location, contact information for a chance to win 2,000 pesos. Huwag din po kaligtaan na ilagay dyan kung saan nyo planong gamitin yung 2,000 piso na mapapanalunan ngayong araw na ito ng Wednesday.
4: And just recently po ang ating naging pabida sa True FM na pribadong motorista ay taga Mabarak at Pampanga. Isa pong manggagawa dyan sa Clark City, si Alvin Baking, kung saan po ang tinanggap niyang 5,000 ay ibinigay sa kanya pong biyanan na taga Rizal, na sa edad pong higit 80 ay nananahi pa rin daw ho, naghahanap buhay. Ang kanya pong biyanan po ay nagsabi na bahagi po ng 5,000 ay ipapagawa daw po sa kanilang bubong. Sabi ko kay Alvin, sabihin mo si nanay mo na wag nang bawasan yung 5,000 pambubong. Magpa-estimate sila kung magkanong gagamitin kailangan sa pagpapabubong sa kanilang tumutulong bumungan dyan po sa tirahan sa bandang Taytay Rizal. At sabi ko magbigay ng estimate at sa ganun po masagot yan ng ating mga happy anonymous. Nagbigay po sila mga 1.2 million ba ang estimate?
0: Ano yung ikakabit naman doon? 1.2 million?
4: Oh, papagawa ko ng bagong bahay.
0: Oo, teka. Hindi naman. Nagbigay na ng estimate mamaya.
3: Bakit ka mangungupahan pa? Oh, kung kaya mo naman, magkabahay.
0: Good morning, kabayan.
4: Okay. Sige, ha? Mamaya po yan. Tutunghayan natin po itong kanyang estimate. Kasi nung nagpadala po ng estimate, sabi ko, bubong lang, di ba? Joke lang.
0: Oh, okay naman.
4: Sa lahat po ng mga motorista ngayon, kumusta ang inyong kondisyon? Kondisyon ng pangangatawan. Maliban sa kondisyon ng inyong mga auto, kay Kuya Samson Go, ayan ha, kay Rene Chua, at maging dito po naman kay Buboy Romero, and of course, ang ating pong kaibigan din araw-araw, nakikinig sa atin yan, itong si Rod Palapag habang naghahatid sa kanya mga anak. Sa inyong lahat, ha, importante huwag sayangin ang biyaya ng buhay nang sa ganon hindi ka papalya at makasabihan ka ng excuse me. Failure ka na naman, eh sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo!
0: Vroom vroom! Mapapa!
4: Yan!
0: Bravo! Katalaga!
4: Pare! Kailangan natin ito. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero ha, Eric Sexon, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga po sa ating mga suki ngayon. Nakaantabay na po sa ating mga diskusyon ng mga isyong pambayan. Nako, napakaganda po na ating pag-uusapan. Pero bago yan, ang pinakamagandang balita, sa lahat ng balita, ihatid ni Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.
5: FM. Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
6: Ganun po.
5: Yan. Oh, palit naman ang pose.
6: Okay po.
5: Palit emotion.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamiga ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Good morning, Pastor Jeff. Few more days before the weekend.
3: Yes, konti na lang. Biyernes na. Good morning, Ted. Good morning, Cha.
2: Good morning. Ang ganda morning. Naman talaga ng background. Para ka nasa New Zealand. Ano to, no? AI, no? Yung background mo. Parang totoo eh. But Pastor Jeff, ready na kami makinig sa magandang balitang ihahatid mo ngayong ngayong Wednesday. Ayan.
3: Yes, kahapon lang may nakita po ako mag-asawa si Ate Cynthia at Ronnie Octia. Nakita ko ron sa isang mall, nanonood palagi kay Manong Ted, sa'yo, Chacha, fan na fan mo yung si Ate Cynthia.
2: Good morning anyway, po sa inyo.
3: Yes, pag-usapan po natin yung forgive without keeping score. Ibig sabihin, pag nagpatawad daw tayo, huwag mo nang balik-balikan at isumbat. Ang ganda na tong verse na to. Minsan kasi sinasabi natin, pinatawad ko na siya, pinatawad na kita, pero deep inside, may mga listahan pa rin tayo na naaalala mo yung mga ginawa nila. And alam mo yon, the moment magkita kayo, para siyang libro na binuksan mo ulit at nire-recall mo. We may say we forgive them, pero parang sinasariwa mo at nagagalit ka ulit sa tao. Alam niyo pong sabi kasi sa Bible, love does not keep records of wrongs. Sinabi po sa isang verse sa 1 Corinthians yan, hindi ibig sabihin nito na we're pretending na walang nangyari. Hindi rin ibig sabihin na dinideny natin yung pain o yung hurt. Hindi rin po ibig sabihin na okay lang ako sa ginawa mo. And forgiveness does not always mean na ibabalik agad yung trust dun sa tao. Alam niyo po, yung forgiveness is given, trust is earned. Kumbaga, hindi naman ibig sabihin nagpatawad ka, ipinagkakatiwalaan mo agad yung tao. Pero po yung forgiveness, it means you stop using the past as a weapon against the person. Hindi mo na inuulit-ulit, isinusumbat-sumbat ulit yung kasalanang ginawa dahil sinabi mo, pinatawad mo na sila. Kaya nung tinanong si Jesus, si Peter, ilang beses pwede magpatawad, sabi ni Peter, 7 beses. Sabi ni Jesus, 7 times 77. So parang sinasabi ni Jesus, huwag kang magbilang. Do not count records. Do not keep records. Sabi po sa Efeso 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Alam niyo po, as I end, forgiveness is difficult kasi po may pain na involved. Hindi tayo nagpapatawad dahil deserving sila. We forgive because naalala po natin how much grace God has given to us by forgiving us. So today, may pangalan ba pumapasok sa isip mo nung sineshare ko to? May tao ka bang sinasabing pinatawad mo na pero patuloy mo pa rin sinusumbatan at kumukulo pa rin yung dugo mo? Okay? Maybe today God is saying, ibaba mo yung scorecard, huwag mo i-rush yung reconciliation, but you can choose to release forgiveness. And sometimes forgiveness is not one big emotional moment. Minsan, it's a daily decision. Simula muna pagdasal yung tao at susunod yung puso mo dahil nasabi mo na, Lord, ako nga pala pinatawad mo. Sige Lord, itatry kong patawarin yung tao na yan. So, tanong, sino ang kailangan mong patawarin ng hindi na binabalik-balikan at binibilang ang mga pagkakamali niya against sa'yo? So, isipin nyo kung sino yun at ipagdasal nyo ngayon, huwag nyo munang patawarin. Pagdasal nyo lang muna na baguhin ni Lord ang puso nyo at susunod yang eventually. Efeso 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Type in manalangin, Panginoon, nililift up namin sa iyo ang katuruan na ito. Mahirap man pero hindi imposible. So Lord, kung may mga taong hindi pa kayang magpatawad ngayon, kaya ang advice ko, pagdasal muna nila. At minsan Lord, binabago mo yung puso namin more than the circumstances. Dahil gusto mo rin kami maging malaya because forgiveness is freedom. Ito Lord, nagpapalaya sa tao laban sa galit, laban sa inggit. Kapag kami Lord ay nagpatawad, kami nakakalaya sa galamay ng kaaway. Salamat Lord sa pagkakataon na to na binigyan mo kami ng katalinuhan sa salita mo sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Lord, salamat po muli sa aral na ito. Nawa, Nawa Panginoong kami makatugon dito po sa aral na ito. Hatid ni Brad Jeff, alagaan niyo po siya lagi sa kanyang ginagawang pagmimisyon araw-araw. In Jesus' name we pray.
2: Amen.
4: Amen.
2: Amen. Amen.
4: Gusto ko mang magbigay ng maiksing komento pero papatawarin ko na sarili ko ngayon. Ngayon lang.
5: Sige. Ngayon lang.
3: Oo. Mahirap, Brante.
4: Kasi mahirap yung paano yung okay.
2: Oo nga eh.
4: No. Yung personal yun. Siguro sinasabi ni Brad Jeff.
2: Ay, personal.
3: Yes.
2: Mas madali yan.
4: Hindi kasama yung...
2: Yung mga mandarambong?
4: Wala.
2: Ay, sorry,
4: alam
2: sorry.
4: Alam mo... Sige. Brad, back to you. May para may nagda-drama dito sandali. May sa video natin para may dalawa nagda-drama.
2: Pumasok na video.
4: May dalawang nagda-drama
2: si
4: ngayon.
2: Si ano ito eh? Kilala natin ito. Si...
4: Yan,
2: okay, yan na bumalik
4: okay.
2: na.
4: Okay,
2: bumalik
4: Brad. Na. Back to you.
3: Yan, Brad Ted. Mahirap talaga. Again po, remind ko lang ano, yung pagtitiwala, yan po ay hindi basta-basta binabalik yung pagpapatawad. So, kunyari, meron ka pinatawad, hindi ibig sabihin, pagkakatiwalaan mo rin para saktan ka pa ulit-ulit. Ayan. Kini-clear ko lang. Mga tagapakinig. Ayan. Yung iba kasi takot magpatawad kasi akala ay magiging beshi ulit kami, BFF ulit kami. Not necessarily po. Ayan.
4: So, kasi nga, the foundation is trust lagi, no? Trust.
3: Exactly. Okay. Any relationship para mag-thrive.
4: And amen. Even friendship, no? Friendship.
2: Lahat ng
4: workplace. Relasyon. Trust.
2: Totoo yan. Trust. Sa lahat ng relasyon.
4: Okay. Sige. So, Brad, thank you. We'll catch you again tomorrow.
3: Salamat, Ronald Sarcos. Kung tinamaan ka ngayon, ipamuhay mo lang ngayon ang katuruan. Thank you for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
4: Serving the people, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad. Ito na po ang ating diskusyon sa mga isyong pambayan.
6: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
8: B-1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: News Update ay hatid sa inyo ng
1: MX3, Dito Ako Believe,
0: at Rhea Generics.
1: Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
2: Session resume, Majority Leader.
3: Yung sinasabi ni Brad, ano, napaka-importante yung trust. Kasi po doon sa ating pabida, halimbawa, o what's on your mind ng mga winners, yung trust natin doon sa kanilang kwento, at kung sakali pong matanggap nila ho yung binabanggit po na halaga na hindi lang po kadalasan 2,000, yung tiwala din po na gagamitin po yung halagang yun doon sa kanilang unang sinasabi po sa ating programa. Trust, napaka-importante. Kaya nga sa ating pong saligang batas, meron diyang betrayal of public trust. Okay ka talaga. Alam mo
4: yung
3: tawa.
4: Lahat nakokonek mo eh.
3: Alam mo yung tawa mo.
4: Oo. Paano ba dapat?
3: Ating pong patawanin. Ating pong ngayong kumustahin.